0: Kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Maraming salamat sa inyong patuloy.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
8: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istorya ta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala doc gina-check ang inflammation sa lawas?
8: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
4: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
8: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR or ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
4: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
8: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
4: Wow, ah.
8: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
4: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
8: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot sila ngayon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
4: Nagakudita.
8: No, nagakudita. No, mga soldado sang lawas.

0: mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitadri ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty Sir Pursi, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-Sugar, sugarcane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masal rikan.
1: Epic.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Yan na mag-aso.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
3: Magduha pa kasi man na.
4: Sabi niyo pag-inom?
3: Muntag og happy eh.
4: Kailan naman sugar ni mo ron?
3: 126 na lang.
1: DTX 500.
5: Informasyon sa ikayong lawa.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko tumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe ito, muto nagpa-Pilipinas ko, uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang, palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods do kami.
0: Nakatry ko to?
4: Oh, mapatay na to.
0: Burog ka niya.
4: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
0: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko ang hadlok man mo cancer.
4: Siyempre.
0: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo na hadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo, wala ga prevent cancer kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad pero gapa-cancer imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer pero daw ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang D is E sang DTX 500, ang D sugar sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
6: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. ka kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
4: pulaw,
6: pulaw ka para sa mga ano no,
4: call centers,
6: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas magproduce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa ang aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
0: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, ang Clinica de Fresh kag
0: siyempre
4: DTX
6: Beauty Soap,
0: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
6: Wow, champion.
0: Mas pinanami nga habon.
6: Gina-upgrade niya.
0: No, gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
6: So ang
0: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
6: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP no sa
0: after sila maligo Sir Kevin importante gid ya nga naka swipe swipe
10: oy mga swipe yes, sandok ka yes, swipe okay na
6: may nakalagaw-lagaw man ta sa
0: laksong may na English gamito swipe swipe alaala Ilonggobi in nakanusnus lang nakagamit ka mo klinika Dio Fresh.
6: Yeah, Klinika Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
0: damo ba akong ilog yapon? Di kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
6: Klinika Dio Fresh. No? So, ang Klinika Dio Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imo nga ilok makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
10: So kadaga Sir Kevin, gapangapigi kuya Sir Kevin, no gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
0: ginugasan. Coffee.
10: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin.
6: Yes, namit gidya doksam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
0: Oh, hindi naman magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang yun yung
6: inyong. Kaya may chia seeds,
0: sigurado,
6: no?
0: Sigurado maniwang
6: kag gidya. Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
0: Kumaya. May kape. Kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia. No?
6: Stevia.
0: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. Ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
10: ipuga na lang
0: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
6: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisang lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka muya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix.
10: Pero
6: premium.
10: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
0: extend.
10: Ginabubod sa extend ng iya kape.
0: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
10: Wow, DTX liniment.
6: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
10: Ang palangapo nyo, mga kakas
6: na. DTX liniment, no?
0: Namin na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
4: Gamot pa bala.
0: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kung mahuyaan sa iyang partner.
11: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
11: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, the pharmacy in a capsule. sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
6: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
0: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping gid na iya, may manugtinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika D3 Bio, Sir Kevin, tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai, kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog, kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton,
6: tigsala.
0: O tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka D3 Bio, patay ng kagaw nga among rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
6: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika D3 Bio ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula, makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, hindi gid pagkalimtan, i-D3 Bio muna.
14: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
15: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
16: Makatapos mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo, tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
18: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
14: Mighty C, mapalit
16: sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
19: One Tiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall.
19: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
18: Kulasi,
19: National Highway,
18: kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City,
19: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office,
19: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
19: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis, kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
6: Kay iban daw na luudan
0: sila. Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
10: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Hilingan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas yun, eh, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kadadlaw.
0: Adlaw-adlaw agi.
6: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no, ginimo pa gin-swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay ngaat. Ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imong tiyan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
6: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
6: Ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa mono laurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika di Trebayo, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ari ka ha? Ha? Panago ka ha? May sukso ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trebayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
20: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa mga dami imong buo. D3 Bio.
21: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
20: bio, ang D3, may physio, ang physio, may D3.
6: Virus, fungi, or
2: parasite.
6: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungi. Te ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio is 4-in-1.
2: Mm-hmm.
6: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
2: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
20: D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
16: Ako si Richard, ang galingin mo doon po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. D3.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: 1.5 K5.

0: maligi ko be added picture. Dapat beauty forget ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga

0: patunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
4: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
4: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
5: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo,
6: tugasong virus, kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
6: na ginahimo
5: monolaurin sang atong lawas,
6: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio,
6: adlaw-adlaw.
5: D3 Bio,
6: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala?
6: Kag medyo lipato na.
5: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
6: Mag D3 Bio ka na.
5: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
6: nga isa ka sahi nga brain food,
5: kagatinlo man sang aton uto,
6: rason
5: nga gandami ang memorya.
6: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
6: Kina problema mo bala
5: ang mataas nga blood sugar level?
6: Mag DTX 500 na.
5: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
6: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
5: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
6: Mag DTX 500 na.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
6: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
5: Likawan ang komplikasyon
6: kag balatian.
5: Mag DTX 500,
6: ang pinakakampyon
5: ng antioxidant.
6: DTX 500,
5: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
6: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C,
6: babaka
5: sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Las 4:39.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Isipo na ang inyong sinamarosan, alas 4:40 na.
4: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga. Oy, di rin na kita mga ka-K5, Pizza 20 City na kita. Ilang tulog na lang. 3 days more to go! Alams na yarn. Sige ah, eh tibalaan nyo naman. Ah, reglado. Nanong mga balita naton? Bukaroon nga aga mga kakifay, kadamo-damo saan dapat naton nga pag-aulo ang balan. Kamusta kamutanan? Sa sulod sa isang simana, halen Biyernes, tob-tob kahapon. Di subong ya balik naman kita sa aton nga pagpangalagad. Normally! Kagbalik naman pangalagad si Papa niyo Robert Pacardo. Idlaw ka mo siya.
14: I miss you so much.
13: Ang mga balo binayaan daw nagakahidlaw. Okay? Balo buhi kag binayaan. Balo patay. Idlaw man sa kaya Papang Robert Pacardo ba? Ang mga balo buhi binayaan kagpatan.
14: Mga laon-laon pagida daw lipatan mo.
13: Mga laon-laon. Ina mga laon pagid blaga daw na.
14: Mga laon-laon laon to.
13: Ay, just come yo. Pero ti Mayo lang ipasalamatan tanan sa kayang para ina sa pamilya niya eh. Ang ginahimo niya mga kay. Pero yung anong blasin niyo? Long tingala, pagitbla ka mo yan. Hindi na kabulo magtingala, bla. Ang kunako sa inyo, search nyo na ang K5 News FM Bacolod 101.5. I-like and share na mga ka-K5 para nga ka-access man ng iban. Ang way pa makakwandi sa ton, makakunik. Oh, i-share nyo na sila. Bala nyo nga i-research mo ang K5 News FM Bacolod, Philippines. Oo, oh, hindi bako news. K5 News FM Bacolod 11.1. 11.5 muli. Kay amo na mga ka-K5 ang aton sining Facebook page live diri sa aton nga pagpangalaga. Bati ano gini.
14: Magandang umaga po. Ano man dugat do pila pa lang kadlaw naga tinagalog na ko man. Ma-adjust gid ko na kay for days ko.
13: Adjust ka
14: gid. Nakalimutan ko na ano naman? Nakalimutan ko na magiligay noon.
13: Sige ha.
14: Ano man.
13: Sige ha lang.
14: Nalipatan ko na magiligay noon mga kakipaib. Dahil po ay ano man? Tungod nga dito kita sa Luzon tang nagligan ng adlaw. Dugo na kakalipatan ko ako.
13: Amo ginaya.
14: Pagpamanhin. Pagpasintihan nyo lang mga kakipaib. Ay do na daranan ako ka Tagalog kipaib. Babes.
13: May ilan na ibala. Sige lang.
14: Weh. No, dula na.
13: Sige lang na.
14: Magandang morning lang sa ato niyo mga kauturan na. By the way, Kipay Babes, ibalita ko sa imo before tamang headlines. We have 8 langgid Kipay Babes sa Western Visayas. And napila langgid kabilog from NIR. Mas damo ang Highlander dito nga nag-enroll sa PMMA.
13: Agala eh?
14: Oo. So sa amon sa Gimaras, duha langgid. So ang pinakadamo nga population amo ang Highland area kasumong sa mga Ifugao, Benguet, amo lang may pinakadamo nga population. So ginapangabay kun wala man lang kamo kang hilig bata nyo magsiman, hilig bata nyo mag Coast Guard kag mag Navy, ubra kamo na pagkatapos ang senior high kag wala kamo kwarta pa eskwela, ipa-eskwela nyo sa scholars ang gobyerno. Kakipay babe sa PMMA. Kwa kamo tanawon niyo sa online ang ilang Facebook page. Kag mag-inquire kamo da paano magkuha sa exam. Kay scholar ng bayan ang grabe ka kay babe. Third year ka pa lang. Isipa ba third year ka pa lang may pirmahan ka na yung kontrata sa barko 14 years.
13: Grabe.
14: Tapos international company kag may position ka pa. Third mate. Kakipay babes.
13: Ambot siling kondo, paldo, kagini.
14: Oo. So, third year ka palang, iskwila ka palang, ginaswilduhan ka na yan sa kumpanya, Kakipay babes. Na siling nga, pagtapos mo, sulod ka na di, prosigi na swildo mo sumong. Grabe gali, no? Ang PMMA. So, sa mga wala sang mga maalam nga bata, basi makapasar pa ka mo, kag wala man ka mo sang
13: iskwila
14: sa college, yes, PMMA. Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales. So kung wala ka mo kwarta pigado, ka mo kag maalam bata nyo, kag may handom nga magsiman, mag Navy ka mag Coast Guard, magkuha sang exam sa PMMA.
13: PMMA?
14: Yes.
13: Philippine?
14: Merchant Maritime Academy.
13: Ay, gali.
14: No.
13: Nga, kung lain to mo.
14: Philippine Military Academy mo.
13: Ako niya lain to. Philippine Merchandiser to yun.
14: Damo de merchandiser sa ano sa mall.
13: Oh god. Reglado. Tedo okay man tao?
14: Okay ah. Okay na po.
13: Sige, mga merchandiser.
14: Okay po.
13: Philippine Merchandiser Association.
14: Pwede man niya. Hindi na.
13: Philippine Marketing Merchandiser Association. Sige ah! Nadere kita. Sige. Ano madalag ko na ito ng mga balita karon nga aga sa atong sining pagpangalagad, mga kaki-5, diri kita. Sa atong sining mga pangulong dinalan. Sa atong sining mga balita lokal. Sa atong sining mga headliners. Karon nga adlaw, mga kaki-5. Daw istrikto ang atong sining mga katapos ang pulis kag militar. Kaya igapatuman nila mga kaki-5 ang no permit, no rally. Ang pamangkot kung magkuha sang permit bala, taga ano, hindi. Amo na mga kaki-5, basiliga, no permit, no rally. Depende ni mga kakivibe kung tagaan nila permit, makarali sila. Pero kung hindi sila maghatag sang permit, mga kakivibe, hindi sila karali. Simple mo lang na eh. Nga marali, gid. Para mapalabot sa gobyerno, mga kakivibe, ang ilang sining mga sintinyento. Kung ano ang ilang sining ginapangayo sa gobyerno, mga kakivibe, nga tub-tub subong, waay pa ay mahatag, mga kakivibe. Ang aton sining mga labor sector, ang aton sining mga mamumugon, mga kakivibe, nagahulat-hulat, nagahangla, kaya karon nga ka. Kag nagapamakag magahulat sa kung ano man nga i-report sa aton nga presidente. Kaya ang presidente magahatag karon sang iya sining nga report karon alas 4, mga kakivibe, ang ginatawag nga State of the Nation Address.
14: Happy kabahin, kakivibe, grabe. Sobra-sobra na gininga seguridad.
13: Ha?
14: 20,000 ka mga PNP personnel ang ginpahamtang para sa pag patigayon sang seguridad. May kagtanan sa state o kung ikalima nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos, amunihing presidente na Dukan Pumluyo.
13: Di mo na mga kakivibe, di si Lenny Castro, yung aton nga gobyerno, ang ating pangulo yung nagtatrabaho. Kahit na hindi naman niya hindi naman sinabi at hindi naman siya pinapakita yung trabaho niya. Nagtatrabaho lang kahit walang tumitingin. Terrible. Ngek-ngek lang! Drug suspect na kuhaan sang 214,000 na balor sang droga sa Banwa sang San Enrique.
14: Hamtang sa pihak nga bahin sa aton nga pagpangalagad sa Kipay Babes sa Bayan Negros, magkapatigayon sa hublag protesta sa bakulod kadungan sang zona.
13: Grupo sang mga mamumugon ginaduso ang 250 nga minimum wage increase.
14: 93 anyos nga Iloy ginbuno patay sa sunod sang iya balay sa Kabankalan.
13: May sunog gahapon, mga kakifide. Samtang ato kita sa hinubaan, mga kakifide, sunog sa may barangay Bata, nagbilin sang 4.5 milyones ang kahalitan. Grabe.
14: Ano ang gina-expectar nyo sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos?
13: Aha. Ang gina-expectar karon, mga kakifide, sa atong sining mga pumuloyo, mga kakifibe nga makapamati gid sa suna sang aton nga presidente, kag nano ang iga report sang aton sini nga presidente, mga kakifibe. Preparado na karon ang batasang pambansa, mga kakifibe, sa batasang pambansa complex sa Quezon City kay mga alas 4 karon Lunes, mga kakifibe, maghatag sang report ang aton sini nga presidente. Kinabulobanta nga yara sa kapin 2,000 ka mga tawo halin sa mga nagkalanlain nga mga lugar diri sa Pilipinas, mga kakivibe. Halin sa nagkalanlain nga mga rehiyon kag probinsya, district diri sa Negros sa pungsod Pilipinas ang mga tambong mga diplomatic corps, kag iban pa nga mga sektor, mga kakivibe. Ang tema sang iya sining zona karon amo ang ginasiling ako ang ginatawag nga simple but dignified, walang red carpet, mas minimalista ang setup, mga kakivibe. Ginapahagan-hagan na para ma-minimize bala, mga kakivibe. Why nagugurgasto to? Para at least makasiling-siling, hindi na kita yung magastota kayo daw ka. Report mo lang na yung ato na.
14: No, kinamalingking klase ng istorya, Hanay. Pati-pati sa carpet, kakipay, babe, daw may pampalubag loob. Okay-okay niya gawa ang 2,000 sa mga purpis. Dusmil kada isa, okay-okay pa niya. Nga pampalubag loob. Pero nalipay ang mga kauturan ta sini. At least may parte, may ginhatag man ang gobyerno sa ila, pero yung mga red carpet ni. Ang pamangkot, ang negative 7, kumusta?
13: Amo na pala mangkotanon subong, mga kakifibe. Ang security nga magahatag sa seguridad sa aton nga presidente sa aton nga magakontrolar sa magakontrol sa crowd mga kaki-5 security sa palibot mga kaki-5 aragid sa 21 mil o plus 200 o kung 21 mil sobra 21 mil ka mga pulis ang makadeploy nakadeploy sa Quezon City sa mga strategic areas no fly zone kag no drone zone sa palibot mga kakibab sa batasan wala sang magalupad wala sang aeroplano wala sang drone nga magalupad sa palibot mga kakibab minimum tolerance policy para sa mga rally tatlong grupo o tatlo ka mga grupo mga kakibab ang may permit para magprotesta. Ano ni nga mga grupo ni? Ang cyber security measures kag multi-agency coordinating center mga para sa mga monitoring mga kakibab. Ang house preparations karon ay medyo light renovation sa plenary hall. Mga kakibab ginapang limpyuhan ginamang ang mga gubag-gubag ang mga kwanto ginapang repair na to nila mga kakibab. May mga gagmay nga mga renovation sa area para mangina talunsay ang palibot palagag limpyo ang nga makita mo bala mga kakibab. May mga medical teams na 30 ka mga personnel halin sa House Medical Service plus support halin man sa St. Luke's Philippines Heart Center. May mga DOH mga kakibab mga representative sa bago karon nga House Speaker nga mo si Faustino Buji the third ang Senate President Sherwin Gatchalian ara karon mga kakibab tinormal man lang ni kay manti mahatag sang State of the Nation address mo anong mga isyo nga ginasahan mga kakibab kag ginapaabot karon sa atong sining mga sektor sang mamumugon mga sektor sa mga labor sektor tanan nga sektor mga kakibab ay isa na din mga kakibab ang anti-corruption drive ni mga kakibab ang proyekto sa pila ka mga opisyal kag contractors nga nakasuhan na mga kakibab amo ni karon ang iga pahayag niya kabahin sa ekonomiya pag pabakod man mga kakibab sa mga upper middle income status kag job creation investment gusto ko ng job creation dugay na ni dapat na report ang kita way man ng pihon magamunin kada may mga State of the Nation address pa mo dayo ni mga mga foreign policy nga nagapadayon ang pag tindog sa West Philippines mga kakibab ba kontra sa China may mga social protection pag pabakod mga kakibab sa ako na pag pabakod pag enhance ano pa nga mga kwana sa ayuda may kantanan sa serbisyo publiko mga kakibay. Mamuning traffic lockdown sa Quezon City. May posible man nga maeksperyensyahan na ton. May mga protest action sa iba sa nagkalain-lain ng mga lugar. Dalan na din mga kakibay ang effigy kag mural ng aktivista sa Southern Tagalog. May mga political backdrop kabahin mga kakibab o upod ang sa upod sa suna ang magpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magatapos ni mga kakibab o napostpone sa itong mga mapostpone mga kakibab sa July 29 sige amo ning aton babantayan karon mga kakibab.
14: Oras ang inyong pangapay, mga kakibay!
13: Pangapay ka mga 9!
14: Phoenix! Kakibay babe, sa bisan din kita nagkanto. Bisan sa Sambales, Luzon man kita kakibay babe. Dala-dala ta na ang DTX Coffee Mix. Kay bisan din man kakibay babe.
13: Gani, no?
14: ang DTX Coffee Mix ginapangita gid sang tawo.
13: Mm-hmm.
14: Isa lang ka semana way ta ka mga pilalang kadlaw.
13: Uh-huh.
14: 20 ka box sanda kay Sir Felix Butolano sa Villamonte.
13: Uh-huh.
14: Naga request na siya sa Mansilingan sa Gunsaga.
13: Uh-huh.
14: I mean sa di na kay Julie Lumog.

0: Wad kasi kagawad nardo agunasib lah. Gawad?
1: Why kita dah kagawad?
0: Why kita dah?
1: Doa kick.
0: Wad? Order emang kuai ke dah wad? Doa halusau lagi. Dah wala-wala lagi.
1: Yeah. Hindi pwede nga hindi mag-order kay ang mga tao da nagapangita sang kape kon wala na sang stocks.
0: Uh-huh.
1: Ang ato niya Power Trio kag Ibi Babes.
0: Power Trio.
1: Oh, Klinika di Tribayo.
0: Aha.
1: Bangod sang Klinika di Tribayo kag Ibi Babes, mm-hmm. ang akon anak nga naga-training sa PMMA, amo niya nga ginakonsumo. Ano pa nga medyo kontrolado kag Ibi Babes ang pagkaon.
0: Aha.
1: Nag-itom pero tungod sang di Tribayo ara ang immune system kag Ibi Babes. Kontrolado ang pagkaon dito. Abal niya paro kisa daw mabalik ang utan niya ginakaon ko sa first 3 days ko kayo duway ko masanay sa utan. Subong pala kaon ako sang utan.
0: Grabe no. Amo na na subong ang daw daily kwansang bata mo.
1: Oh, daily aga pa ho, pasulod na nagchat na isa nga pasulod na. Aga od to hapon nga assembly do halos kada oras may penalty. Silingya pro kontrolado ang pagkaon, hindi pwede nga magpatambok di balance gid ka Kipay Babes. Ang foods tama ka balance salin sa karne once a week lang. Laban gid pirmi utan isda kag itlog ka Kipay Babes.
0: Stricto gid yan no.
1: Oo.
0: Ano na yan sa siman bata mo no?
1: Siman
0: sa barko na diba?
1: Actually kag Kipay Babes
0: ang Philippine
1: kurso, Merchant Marine Academy. Kung hindi ka mag-take sang exam sang Navy kag sang Coast Guard. Mag-graduate ka gid as marine engineering kag marine transportation.
0: Kay
1: focus on seaman gid sila kag Ibi Babes.
0: Sa bagay sa mga amo na it's either Philippine Navy ka. It's either Coast Guard ka. Amo malanay no, di ba?
1: Marine transportation
0: kag
1: marine engineering.
0: Marine di ate mo malanay.
1: Pag third year nila nakakipay babes sa mga bata ng scholar sang bayan kung magsulod gyud mo sa PMA. Pag third year nila na masakay na sila for 1 year kakipay babes nga may sweldo na sa international.
0: 1 year te kwan plan na nila ya medyo OJT.
1: Oo, pero may sweldo na
0: sila. May sweldo na sila.
1: International company.
0: Oo. Te mera na normal malan lang. Iban gani nagahulat lang allotment na nay tatay.
1: Kabay pa nga maka-serve ginasir ko gid ni kay sa mga pigado pareho sa aton. Basta may exam ka lang, makakuha ka, makasunod ka sa PMMA.
0: Sige ah. Kabalo ka na ako na nung himuon mo. Makabaton ka gani allotment. Uluwas liki man kami.
1: Pwede ka di Tribayo ang gamit sekreto kaki Pebabes para nga lawas antik kami kagpag-unang immune system. Malikaw ka sa balatian, hindi ka magmasakiton. Healthy diet, exercise. Mo ang exercise sobra-sobra. Grabe itong exercise.
0: Amo na mga kaki. Exercise ka mo ha, para magpabilin nga normal kaga condition ang lawas ninyo. Mga kaki 5 ha. Importante na sa itong lawas mo. Mag DTX 500 ka adlaw-adlaw gid. Kaya mo na ni ang makabulig man sa aton kapit pagkong taas ang imong blood pressure, ang BP mo, ang mga kakibab taas ang imong sugar. DTX 500 kampiyon ni mga kakibab. Amo na yung makabulig sa inyo. Kung may mga inflammation, DTX 500 mga kaki 5 kampiyon eh.
1: Oo, dugangan pa sang Mighty C, alkaline vitamin C mga kaki 5 na nasidik. Ang vitamin C importante gina sa lawas ta pare kita pagsipunon. Hindi kita pagtrangkasuhon. Mag Mighty C lawas abtik permi. Dili ka kapuyon. Aga hapon nga paninom kaki 5.
0: Dili ka kapoy. Why ka good vibes?
1: Sa ato niya good vibes. Kipay babes, gilapit ang eleksyon, kipipitan. Mga kapitan suong, mga incumbent, daw halos pa lang, daw nila gusto nga mag-eleksyon. Kaya gusto nila magpabilin sa poder nga wala na oro eleksyon. Pero te may eleksyon pa ka Kipay Babes.
0: Dapat gid eleksyon.
1: Ari ang isa ka barangay kapitan nga gusto pa magpadalagan kag magapabilin sa pwesto. Ginabantayan niya gidpirmi ang mga balita.
0: Kung
1: madayon ang eleksyon o kung hindi ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Kay pamitan, take it away.
2: Padugay man nga i-declare nga hindi madayon ang eleksyon ba? Marinyo tatani ilon sa landang pay. Hindi lang madayon ang eleksyon. Sigurado, paldo naman ni mo.

0: mamati tambira radyo basi may maayong balita. Wow, na-timing nga naman. Wala gahod.
1: Nagabaga kag nagaaso-aso nga balita.
2: Ayaw!
1: Sunog sa eksperto. Tanan nga kapitan nga kawatan. Hindi na magdaog sa sunod nga eleksyon.
0: Ay, di kulos nga balita. Imbis nga maayong balita. Malain pa nga balita na pati anta.
3: Gulat sa balita kaya ideklarar nga hindi madayon ang eleksyon. Pero malain pang balita na batian niya. Oo, te. Mga kapitan.
4: No realidad yun. Mga kaki-five, sa tutuod lang subong nga panahon, kulukul ba aning mga mga incumbent ng mga barangay captains?
3: Ang mga may mga anomalya.
4: May mga anomalya.
3: Ang mga wala yati, okay.
4: Aning mga may mga anomalya, kung tapos na ang ilang sininga kwan, ilang termino, may mga panlagano na sila, bata nila, hindi ganyan, asawa nila, panlagano nila, para kati, kung magdaot sila, gyapon eh. Mga kaki-five, ti madlagan sa kagawad ng kapitan, madlagan kagawad. Para ano? Tapos ka na, da madlagan ka pa kagawad. Ano ka mo ni may... Pahuwi ka na lang yabi.
5: Ang name recall ni...
4: Why ka pa? Why ka?
5: Magantalaw sa Banago.
3: Kwan, ang name recall ni Magantalaw da sa kwan. Sa Banago, do, Arajapon, yag ni Rizal Gado sa Estefania. Grabe yung mga name recall. Mga makawala istorya ka gani. Rizal Gado. Sa Estefania. Pag Banago, si Babes Gantalaw, Japon. Bisan maginano, Babes Gantalaw.
4: Bisan maginano to.
3: Grabe, grabe.
4: Mga name recall sa utang daw, man.
3: Why? Ginapatyan lang ka cellphone ng siya ang yung credit. Hello, sino to? Wala siya. Wala siya.
4: Nee, sabat-sabi niya, patyan na, sabat-sabat. Makomersyal na tanay, kadawa mo ginang kamaturan.
3: Ginatakaan, blamigo ko siya. Yung ginablock ang number ka, kwan, home credit. Pagkadugadugay, ay naman yung number, home credit, yabo na katawag.
4: Hindi pala manawag. Sorry, haon mo na. Tapos ka restaurant, dugay may manawag naman.
3: I-block ka bala ning number sa home credit niyo. Para hindi na manawag.
4: Ilis na number, ilis na
3: number. Dugay, lay naman yung number.
4: Pero makomersyal kita, na yung makakipagipasikon, ma.
3: Kigan tayo ni Lolo Itan.
4: Mimuhan tayo ni Itan. Tanbay! Balik kayo kita matapos ini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aniya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga krema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
11: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatean.
13: Tato si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. At pag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Loadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
19: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
20: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
19: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
21: The President's Report.
19: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
21: The President's Report.
4: 5 News FM. Aray glado makaka K5 sa atong sining pagpangalagan. Last 5:13 na ina nga bayan dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka K5 sa atong sining nga mga suki, importante gid sa atong tingin lawas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ah, amo ning nagapabako sa atong sining lawas kag syempre ginadugangan ang resistensya ta. Nag-activate sang white blood cells para makabato kita sa mga infeksyon kag virus. Pag likaw sa mga masakit, mga kakifarm, nag-bulig man, ngayon kita ka madali matapikan sa mga balatian, ang atong siningalawas kinanglan. Defensive kita perme mga kakipay ma. Naga-neutralize ang oxidative stress nga, naga-tuga man sa pagka-guba sa atong sininga mga selula. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, isa sa makabulig man sa atong mga kakipay. Naga-slow down sa aging process. Kung ka-dry sa panit yung mga kakipay, gusto nyo nga mga moisturize mga kakipay, pag-elasticity ang panit mo. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kakipay, amon yung pinaka-importante sa atong sininga. Kaugalingon. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, din yun yung mabakal. Mabakal ini sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Sa silay kagtalisay ng mga butika, mga kakifive, available man ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Las 5.14 na. Dili kita alay mga kakifive sa atong sininga mga suki at tanba.

0: Arreglado, sige! Dumayo man to, no?
1: Basta, alas 4.30 kag nagatapos kita. Alas 6.30 mga kakibay. Sa balitang kipay sa umaga. May patingkan. Tami mga sense of humor pa yan mo. No, kapurmal sa'yo maganda, pero... Ang unod siyang kanta niya, Last 4.30 hasta last 6.30. Oh, kanami, no? Naka-home ka man, no? Balan mo, saan yung mga ginpakanta mo, English, mga AI, mga English, ne? Pati oras doon yun na sila kaba na mag-translate sila ganon. Normal man lang tao lang, AI, ganit ka kasala. Ayan, pagi... Ayan, pakita. Tao lamang po tayo na namula po sa Luzon ng 4 days at pagbalik natin. Medyo hindi na tayo makaalam ng magsalita. Hindi na natin marunong magsalita ng Tagalog. So, ginapilit ko lang subonggid nga magiligay nun sa K-5 Vincent. Oo. K-5 Vincent, tao?
0: Alas sa 4.30.
1: Oo, alas 4.30. Mga alas 5.16, tao? Alas 5.16 na K-5 Vincent.
2: K-5 Bantay Merkado.
0: Alhamdulillah, papang.
1: Ano oras mo da?
3: Alas 6.
1: Ha?
0: Alas 6.30. Alas 5.30.
3: Alas 6.30.
1: So ano mga presyo sa merkado ta kay alas 5.50? Alas 5.17 na kita sumong. Daw mo niguro eh, muunta na lang mag-check ng oras, no? K-5 babes. Amo na yung tataksang ko na, balik ang K-5.
0: Alas 5.17.
3: Alas 6.30. Yo, lahat sa tawag ni K-5 Ethan sa Viber, K-5 babes.
0: Viber.
3: Kaya ang presyoso update na to ng presyosang baboy kay K-5 babe. K-5 Robert.
0: Baka ta baboy kag butangan ice to ni pareng Wilbert Silvestre.
3: 260 gapon ang kwan presyosang baboy. Ang TL, malabi, kwan ng K-5 babes ang baka naman naton 380.
0: Uh-huh.
3: Ang lalagaon kay K-5 babes 340. Ang baka naman niya. Okay, basta importante, alas 6.30, tapos ta?
0: Alas 6.30, tapos na ta.
1: Kamustang baboy? Damo, Japon supply?
3: Damo, kakipay babes. Balang gabaligya, kakipay babes. Balagabaligya naton, kakipay Robert. Damo, Japon, yung gabakal yan.
1: Para hindi kita mapiktuhan sa mga nagababoy, dengan naguntat, dengan nakolbaan, very simple. Isolate nyo lang maayo ang inyong baboy. Wala lang sing tawo nga magkadto da. Makapaldugid ka mo Japon kay nagagamay ang supply sa mga livestock na uno gamat amat na untat ang poultry ang pigiri subong among nagasustener. Ti kon ning kaso mo ubos ang sa pigiri, well, mabudlay na kita gani sa mga naga livestock da. Don't worry, ha? Risgo mo lang pangabuhi mo. Iba na ka-survive bisan may ESF si Jen Parkon, may ESF nagligad. Mahal ang iya baboy tungod nga sige ang sagod ang iya baboy sa tion sang oras ang ESF.
3: Si Jema, si Josephine ga monitor kay K-5 babes, sige ka bakala. Di kwan mo ko no. Ang aton di gabaligya isang baboy guwapo. Kampiyon gapon ang nila pagbintahan ay kay K-5 babes, K-5 Robert, kay ti sa pihak nga manabi nga babalatian sang aton na mga baboy kay K-5 babes ang aton nga mga managbaboy diri gabaligya mga karnihan kay K-5 babes kay K-5 Robert padayon gapon paldo kay K-5 babes sa aton diri sa may Libertad public market mga K-5 ang aton presyo sining baboy naton subong update naton mga K-5 ginadulong sa inyo sa aton klinika D3 Bio, klinika D3X 500. Rin kami gumo ka K-5 Roberto. Palapit kita kay D3X kit ko nung
4: D3X.
1: Tino na siya.
0: Paim na.
3: Hindi mo na isa tsura mo pala, isa tsura pa lang mga kuan na ni.
1: Ano nga lang niya?
3: Sir Donato, ah.
1: Sir Donato.
0: Ay, Sir Donato.
1: Sa inyo o pamilya ka mang kilala, damo man sa nabalanggap pa nga PDTX Coffee Mix.
4: Good morning na, Sir Pacato.
1: Good morning, Sir. Odo, aga ka pa, odo. Anong negosyo tada?
4: Palong kerapir kang mga repolyo, ah.
1: Oo. Do, damo juro scalar mo.
3: Damo
1: scalar
3: mo. Damo scalar mo, damo
4: scalar. Condition, condition gan kay kape DTXO.
1: Sige, kampion, kampion.
0: Kita mo naman si Boss Manuel Ramos, condition malawas kan ka DTX siya.
3: Oh, Jomel Ramos kay kape babe.
0: Si Jomel Ramos man da.
3: Marada sila Nenek Barka, ka monitor sa ton
0: kay Gaspar Coronel.
3: Gaspar Coronel, Jember Marketing ka kape babe, sara sila ni Tagi. Kasi ano ba mga kauturan tada mga Jember boys kakipay babes
0: nakatimpla na kape si Sir Erwin
3: Kapada matek na kakipay babes
0: matek na dresa may merkado
3: naraman sila ni Efren ni Geraldine kakipay babes saran sila ni Ellen Erica Evelyn nagamonitor sa aton mga kakipay ba sila ni Giovanni Cordero
0: pero bali lang nagmahal subong yung isda no?
3: Ligad o, ligad kay Kipi Babes. Kasi labi na kayo pasaka, bla December, kay gabihod ko nung kwan kay Kipi Babes, ang isda, bla subong. Kasi lapit na kayo.
0: Ang mga karne nagbuhin, wala? Ang nagsaka, wala?
3: Why man, okay man. Ang karne steady lang kayo. Ang lalagaon na itong 340 steady lang yun na siya kay Kipi Babes. 380, 370, 380. Depende, pwede na maayuan pag i-check pa sa mga sokel.
0: Pero kung ara ka kay Migo Kofritz Carbosa, mas barato pag yun ang iyaya.
3: Sa Kansi di Mansilinga.
0: Sa Kansi di Mansilinga na.
3: Tiyo, kampiyon eh. Libre pa na da. Libre pa birthday kay Kipi Babes. Kung mag-birthday mo.
0: Birthday mo, kato kato sa Kansi di Mansilingan. Kaong kakansi to, libre. Basta birthday mo. May pag-cake pa.
3: May cake pa.
0: May pag-cake pa kaga gusto mo nga litson. Naraman.
3: Naraman.
0: Basta birthday mo lang.
3: Ara sa bread ko, cake baby.
0: Sa bread ko na saya.
3: Sa guwa sa bread ko.
0: Kansi di man silingan sa bread ko.
3: Tapos may araman sa mansilingan.
0: Sa mansilingan.
3: Kampiyon. Tanamit.
0: Ang manami da kay Unay Daraya ang coffee. Ang DTX Coffee Mix.
3: Si Samtanga tapos na bikaon da, pulo pa unay, unay bay, magpangapis ang DTX Coffee Mix.
0: Na.
3: Kampiyon mga itere natin kay Kipi Babes, no?
0: Mm-hmm.
3: Kada itere bla, may mga money bay kansihan, karenderya, may mga DTX Coffee Mix kaya kay Kipi Babes. Kipi Babes na kay Floor Itere dra, kay Consing Itere. Kaparinius Eatery, kay Mami Kate's Eatery, kanan mga eatery nga malabihan natin dari sa Libertad Public Market, may DTX Coffee. Kaya,
0: kampiyan.
3: Kampiyan sa itong mga kotoran dahil yung may nga sa liwat sa Ma'am Editha Binuman, di Edith Binuman dari, si Kanoy, Kakipi Babes, si Tatay Gideon, si Boss George, si Roland Boy, arada si Ma'am Adelpha, si Arnel, si Ronron, Melvin, ara na gumonitor kay Kipi Babes sa aton si Sir Ganson, kag si Maninay Mani, Mani Filamo, Kipi Babes sa aton Mariente.
0: Kuya Mani.
3: Little Bossing, mayang aga dara sa inyo. Ang Kipi Babes sa aton do, mga kautoran naton ang nagaka-stress dara, mabuhin-buhinan kung kita nag-maintain inom sining klinika D3 Bio naton mga kakipay ba available sa pharmacy naton kay ti stress kakipay babes hindi naman tumalikawan mo miskan pa paano isang tangga kabuhi kita rin sa kalibutan kakipay babes ang stress naton niya hindi ginaya malikawan magkaka-stress ganyan tao sa tanan nga bagay kakipay babes pero ti para ma-maintain naton maaganagan ang klinika D3 Bio nagahabulig kiti ang virgin coconut oil kakipay babes nagabulig sa stress level naton dra mga kakipay available sa mga pharmacy na tondra kagangaton klinika da DTX 500 kay ti kon diabetes kon kakipi babes taas ang imo kondra kalamay sa imo lawas kag kita maging wannabe may diabetes na kita kakipi babes to follow na ang iban nga mga masakit ining pagtaas ang aton presyur sa aton dugo dira kakipi babes pagkabulag kagambag pilas naton sa dugay mag-ayo kay tungod sa kalamay sa aton lawas mga kakipay ini kung ga-maintain kita sa aton klinika DTX 500 mahagan-hagan mga kakipay
1: amura tara
3: no amo na kakipay babes amo na kakipay Robert mahagan-hagan kiti samtang bisan pa paano Matampna bala ka kipe babes kiti andi na itong malikawan kakaong kita permitam is at adadlaw ni malikawan mga kada pagkaon na itong dra utob sa mga ginakaon na itong hindi malikawan may mga tam is kipe babe kipe Robert for klinika DTX 500 available sa pharmacy na itong kagangaton nga pampang immune na boost na itong energy dra sa itong mga kakipe mighty C mga kakipe makabuligid sa aton nga immune system mga kakipaib. Ang DTX Coffee Mix, ati matik na niya. Kung ga pangapim naman lang kamo, total na kabahin naman sa kabuhi naton ang pagpangapi, klinika ang aton DTX Coffee Mix mga kakipaib, arada available kay Ma'am Jean Arroyo, diri sa may Parinus Eatery na nasilingnan naton, kag sa may Floor Eatery, Consing Eatery mga kakipaib, kag dra sa Mr. Brost, kag sa Base Lechon mga kakipaib, available ang aton mga
1: may nga aga lang da kay Mr. Brosa.
3: May nga aga dra mga say mo sir yan dra sa may Mr. Bros nagarago mo nagaraga ang kalitsyon ba boy guys lechon mga kaki 5 ara sa may Dalan Araneta kag porok lechonan barangay 36 mga kaki 5 kaki 5 babes kaki 5 Robert amala na sitwasyon dari na tong kag ang presyon ay dri sa may Libertad da public market.
1: Magaharanahan kita ni Freddy Aguilar sang 1993 nga kanta niya ini ang Himig mga Kaki 5 pagkasikaton sa Libertad Public Market sang grupo nga The Lunchbox Kings. Na kahumok ng mga tingog daw si Kipe Vincent.
0: Mita.
1: Banat, Kipe Vincent.
0: Aha.
3: Himig to.
1: Himig.
3: Tingin mo.
1: Okay.
0: Sa intro lang blana, intro lang na.
3: Sana'y buksan mo ang iyong damdamin.

0: Sa'yo.
1: Sana'y sana'y
0: maligan
1: mo.
0: Daw gamog ka pamurugso. Ya, manuglasa karni daw. Way man ka pamurugso.
2: My God.
1: Dinggin mo.
2: Aya.
0: Na, muna. Dali. Dali na, makuha. Sige. Timplahon mo da para nga magkampiyon pagid ang tingog mo, ha?
2: Oh, dinggin mo ang himi.
1: Dalian mo, alas 6:30.
0: Okay, babe. Okay, babe, Freddy Aguilar na. Isa ka sa mga lunchbox king.
2: Sana'y buksan mo ang inyong damdam.
0: Donin, plimtahan ka ni Kipa Bing. Kipa Bing.
2: Dinggin mo ang himig. Ikaw na.
0: Ang busis ko'y namamaus na. Mga kamay ay pagod na. Ang manok sa bukid ay gising na. Hanggang sa muling pagkikita. Oh, dinggin mo ang himi. Amo na yan, duha ka mo kapamati. Mayo lang kay arif ako. Di ano na lang tayo, ubong kita, ubos kita, kunway ko kabawi. Gali, ha?
2: Ang manok ni pula. Ang manok ni Rui na erbito.
0: Na disgrasya.
1: Rui na pala siya sa nag-monitor. Ang manok ni Delmar Delpin.
0: Idol na, idol ka kaya ni Sir Juni May, ni Ma'am Juni Mayro Tita. Ya, kay kung ni Ma'am Marilyn Caranza, wala na sila sang iba niya ginabantayan kundi ang kanta mo. Kipay Vincent. Pero may nagutik sa ako diyang turmeric powder ko, no? Makapaayo pag sa tingog. Taligo na. Gigi,
1: nagsariwa wala na 'tong mga boy kay Kim Bebe. Ang kay Kim Bebe sa kay Kim Bebe po sa patrol. Kay Kim Bebe.
2: Dawagin hustisya magawa.
1: Upon sa patrol, kaki-5 Wilson Villena. Ine naman si kaki-5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Balantay Merbalita. K5 sa umay.
0: Gawa mo na to kuno abi.
2: Gaw Toyota yung mga kadlaw si Albert Alcance. Ang may guta to sa Victoria's Blanc. Kaya kada aga giga pamate sa Toyota yung sa kadlaw. Basta magkanta na si Papang Vincent Coralde.
0: Anong karisma ni Kipay Vincent man? Nga doon hindi tagit siya yung mga talo-talo man. Karisma nga tao, grabe gid.
2: Apat yung karisma niya.
0: Pila kadlaw, kuayagin ng bata katawo mo.
2: Nanitlo ang kursiga. Dari na din mag-sugo ng krimen eh.
0: Man ang tawo nga pulis, nga pamamati, mga police station na mga pamamati, pag si K5 Vincent kumanta, ginakasa nila 45 nila kang palukpon. Palupok na!
2: May dagay!
0: May po, tuwasan ng 45 si K5 Vincent.
2: Sige. Toto Wilson, kaki 5 Wilson Bilina.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
2: Bang.
4: Be my lady.
2: Si Wilson namin galing magkanta sa tutod lang.
0: Sa tutod, ang realidad.
2: Perteng banat to siya sa team building.
0: Oo, namin sa magkanta.
2: Perteng magkanta si Wilson. Believe ko.
0: Pero gaka-out of place siya kung si K5 Vincent ang
2: tutod. Kung suga si K5 Vincent.
0: Gaka-out of place
2: siya. Tiwag ito siya. Tunoy ya, wag ito. Dalay na.
4: Anyway, kay Fred Robert, naging madinalangkot ang naging patigayon ng team building activity ng kay Fred News FM Bacolod, naging hiwat naman sa Gateway of the South.
2: Salamat, good kay Doc Ramilo, ya. Bossing.
4: Kinubaan kay Fred Robert. So, kanami, ilang balasan ng team building, naging patigayon kay Tindi, na siya sila yung lagaw, but of course, at the same time, piniun gid no nga makilala ang isa ka isa nga tagsa-tagsa kay Iado na same time mahibaluan man kung ano pagkit wala maubra sa K5 FM kung nagaululupod sa isa ka specialist atong sige nga team building nga activity wala ang games nato nakita tagit no kag educational gid at the same time ang paglakat man kay nagbisita ang K5 FM sa Maysela Mountain Retreat Resort sa mga San Fernando sa inubaan ko sila yung makita ang organic farming na ginatawag ko per day. So halin sa isda, halin sa baboy, halin sa pato, halin sa mga tanong, organic yung tanan.
0: Cycle!
4: So aside sila, siyempre makagwa man sa realidad, anay makadali sa dyan nagbisita kita sa umang ay na, no? So manami ng hangin ang nagsugata sa atong dito sa lugar. Kasi after sila dito pabisita nato, nagpadulong naman kita sa isa man ka lugar sa may Taliptipon na may barangay Kulipapa kung sila yung nakita naman ang matahong view sa lugar. Kaging sugata.
2: Amo ni sila, o? Nakita mo? Amo ni makita mo to sa Kulipapa, ho?
4: May balot ba?
2: Sila ning duha?
4: Oo, pwede. Amo na sa taon sa tato?
2: Ayo, naway pareho.
4: Gusto ko maglagaw kato sa Kulipapa, may duwa na daw kaunan, no? Sa pato. Amo na sila
0: na duwa. Sino na?
2: Martin kasi. Si Solomon. Si Solomon.
0: Nabaskog. Tingala, huwag patawag sila team building kay. Do, hindi nagliamong nagadlagan sa ila kaisipan.
4: Kipaypes ka namin, marketing ang kadaadlaw, wala mati na pagsugod niya, siyempre, ang lahat ng salamatan, kina Diyos, no, ang mga pinakaanami na porsyon man sa team building activity, kasi ara, sa morning devotional na ginapatigayon, nga nag-reflect man ang mga empleyado, no, sa ano sa bitiya sa mga pinaga San Diyos. Kag after si Nicky Favis nagtakop ang programa no sa pag-award sa mga empleyado nga nag-perform sa ila sining obra no kung trabaho excellent sa ila si Nolo Braon.
0: Congratulations kay Babes Gantalao sa iyang loyalty award.
4: Akasya na baga nila, akasya sa K5 na.
2: Tugasan ako naman.
0: The legend.
4: So, all, malipayon, git nga nagpauli ang nagsatasa kay Fiyado, kasi nagpauli, nga nagangirit, may bit-bit nga, ano, nga kisil. Hindi ko na pagyambal, pero may bit-bit nga kisil pauli kay Fiyado.
2: Mayo lang na nakabit-bit kisil.
4: Gusaya na lang ito si Mang Isel kung saan katatawa siya natin sa lugar. But nagpasalamat dito ang K5G7, especially sa kay Mayor Dapa Relikyas no, sa pagpagamit sa iya sining nga resort niya ang itiniran.
2: Dako nga bagay ito sa itong tanan kay kung wala si nag-provide si Mayor Dapa Relikyas, hindi kita ito katinergit kagapatigayon sa itong nga team building.
4: Yes, kay Fabio. So, muna, at least yung kipapano, refresh ng mind sa pagsatagsak empleyado pag handa na para sa special coverage manapot karon sa zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magasugot naman niya alauna subong hapon kay Robert. So, muna tanay nga ito, sinigang balita, gikan sa patrol, no? Nga ganyan sa inyo sa kalwan sa MyPC, D3Y Activity Tech Survivor. Shout out na lang rin nga ito niya kapihan rin sa may Edelita Desperate Coffee Shop sa may Libertad. So, upo na ito sa patrol, si K5 Vincent Corralde, yun naman si K5 Wilson Villena, Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
3: K5 News FM.
2: Maraming salamat ka K5 Valson Bellena. At least nag-enjoy ang tanan. Mga K5, congratulations sa tanan-tanan nga nag-participar kag nagpasakop sa team building naton mga ka-K5 sa K5 News FM Bacolod mga ka-K5. Salamat man sa kay Doc Ramil Uy sa yasining pagsuporta mga ka-K5. Of course ang aton sininga mga official ang aton nga Vice President for Operations Sir Eljan Castaño, ang aton station manager si Sir Rods Palma, it's our Vice President, mga ka-K5, si Sir Jane Paul Hineroso. Salamat, salamat. Arama si Sir Jolius. And of course, si Red. Tanan kita, mga ka-K5, nag-enjoy again. Salamat again sa inyo, tanan. Aring lado, mamugnoy na kita, mga ka-K5. At yes. Yun na repeat, ha? May dag-ay. Gina Purano. Si Don Luis Gantalao dira sa May Sugar Valley.
0: Yes, may relatos kag Marilyn Caranza, Glenn Infante, thank you so much.
2: Aha. Kag si Bings Delphine. Ara siya si Bings Delphine mga ka-K5. Ara man mga ka-K5 si ang Jade Store available ang aton sining mga products dira sa May Gaisano. Puro Gaisano ha. Sa kwan dira sa Norma Store dira sa May Talok Bago City. Good morning lang. Marian Store dira sa Paglaom Village. Kag ang Sunny Store. Ah, may ngagalan na kay Madam Sanita Vinigas. Mr. and Mrs. Sanita Vinigas may ngagalan na.
0: Angie Aloy sa Purok Kapisan, Gabilio sa Purok Totong. Uh-huh. Kag sumungman si Jean Montesino Arroyo sa Libertad.
2: Uh-huh.
0: Kag si Myrna Hambre Hambre.
2: Areglado. Sige mga ka-K5 ha. Sa itong sining mga sister station, ara na. I-check ta na mga ka-K5 kay ari na kita sa itong sining K5. Kamustahan kita ang madribol sa bula karon mga ka-K5. I-check ta na nga itong sining mga sister station. Naka-kwan sila? Naka-connect na? Oo, sige. Ipakunik ka na sila mga ka-K5. Tan, Maju, si Maju V, Liserio Tumlos, may ngagang.
0: Ma'am Gamay, Inday Gamay, may aga kag si Engineer Danilo Herotse.
2: Phoebe Store, dira sa May Salong, Barangay Salong, dira sa May, sa May Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City. Mga ka-K5, may yung agala na sa inyo. Sige, i-check tala mga ka-K5, ang atong sininga mga sister station. I-check na ton ang Iloilo. Iloilo, ara ka na Iloilo. Wala pa Iloilo. I-check natin ang Kapis mga ka-K5, ang Tambalang Kapis si Sir Jobert Lago. Sir Jobert Lago, Kapis.
5: Good morning, K5 West and Visayas Negros Island Region. Sir Babe, Sir Robert. Aga pa, makanay-kanay ang panahon matapos nga nagulan kahapon dari sa probinsya sang Kapis. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Makanay-kanay ang signal mo dari sa hamon sa Roa City. Back to you, Bacolod.
2: Salamat, Geda, Sir Jobert. Mga ka-K5, gantuan na to ng Antike, ang Tambalang ni Smar. Antike, Antike! Senator.
6: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. By the way, congratulations, Daddy Babes. Ha?
2: Uh-huh.
6: Nakagams, Daddy Babes kang Loyalty Award.
2: Wow! Wow.
6: Congrats
2: wow.
6: Kay Daddy Babes. Good morning, Sir Michael, SM Jobert, and ABP Ray. Nami ang signal sa Antike. Nakainom rin kami kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Balik kanimo, Bacolod.
2: Salamat gid Sir Nestor mga ka-K5 sa Antique katuan na ton ang Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
7: Good morning K5 Sir Visayas Bacolod. Good morning Daddy Babe Sir Robert Sir Jobert. Good morning Sir Nestor. Kampiyon ang signal ah ang tiempo ni Samon Manayanaya naka DTX premium coffee ako pag naka DTX 500. Balik sa imo Bacolod.
2: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga ka-K5 katuan na ton ang Iloilo ang Iloilo ara nang Iloilo Iloilo.
8: Ayong aga Daddy Bates, kay Sir Robert Duck, ang sumakaupo na ito sa Kitab News of Young Western Visayas. Kita naman, anay, mga pungko. Diya.
2: Aha.
8: Tama ka sa naaw ang signal sa naaw pas pala buton ta naka-detect coffee mix na kag nakamay tisiman ang ilo nilo. Balik si mo ba kolo?
2: Salamat gid SM Sir Enrico Sorita mga kakifay pro naahon tagikanay kamusta ang preparasyon subong kay diri sa amon sa palibot-libot mga kaki five sa syudad sa Bacolod halos preparado na. What about dira sa Iloilo, preparado na ba para sa zona karon sa atong sininga presidente?
8: Dalagtong balita dari sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, plastado na ang security plan no sang PRO 6 sa Pregayunon 3 nga State of the Nation Address sa atong sininga presidente. Nakaprepara na kag usually ang mga nagahublag protesta di sa amon matulot away man basta pag-abot sa zona. Kag subong nga kagahon daw medyo na delayed ako kay may sunog abi di sa amon subong. Barangay Molyeloni City proper ginpukaw sila sang sunog mga more or less hindi pagdubo sa anom kamapamalay ang totally damage. Pero good news ang DKT Wyman sa natrap kahit yung mga alas 4 subong kagahon nagtuhaw ang kalayo. Sa piyak nga bayin, duga pa rin naman mabalita, dalagang balita na rin. May barangay tanod naman sa may banwa sa Balutak Bio, daan, nagabaligya sa illegal na duga. Dari sa amo niya, kundi barangay, barangay officials, barangay tanod, may barangay kapitan, may duwa ka kapitan sa mga tuig na dakpan man rin. Gabaligya, illegal na duga. Nagduga pa rin naman yung mabalita, dari may punong barangay, man, may kapitan, man, dakpan. Tungod nga report nga naga, palupok sang pusil. Aristado man ang inasambit siya ni nga barangay kapitan. Kamay 14 anyos mga bata na lumos may banwa sang San Enrique. Amo naman lang kung balita sa amo na balik si mo Bacolod.
2: Kamang interesante nga mga balita dari sa Iloilo mga kaki 5 kag halos preparado na ang Iloilo sa sining State of the Nation address. What about dira sa Capiz mga kaki 5? Nanong preparasyon Sir Jomart?
5: Nakahanda na ang Capiz Provincial Police Office aton sa preparasyon sa zona subong adlaw. Kapin ini sa 600 ang i-deploy sa aton sa ning Capiz PPO ng mga kapulisan diri sa mga mayor nga dalanon sa siyudad sa Rojas. Tuno sa kay Major Garnica ang Information Officers ng Capiz PPO, wala pa sang mga grupo nga magapatayon sang hublag protesta bangod wala pa sang may nakagawad sang permiso sa city government mga kakipaib apang nagkahanda sa karon ang aton mga kapulisan bangod man sa preparasyon sa bulig sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno kapadayon sa Coast Guard BFP kag mga course multiplier mga kakipaib samtang 50 kaanay miyembro sa rebuilding grupo voluntaryo ang nagbalik sa sabak sa gobyerno diri sa probinsya sa Capiz. Ini ang nagpagwa kahapon sa statement ang First Capiz Mobile Force Company diri sa may probinsya sa Capiz nga gina-facilitate nila ang mga papilis sa mga communist terrorist group nga nagbalik sa sabak sa gobyerno para matagaan sang suporta sa provincial government kag sa national government diri sa amon nga probinsya. May sunog kami diri sa may Lipunan area sang Sabado damo nga mga pamilya ang apektado. So para mo ng mga balita diri sa amon sa Capiz, back to you, Bacolod.
2: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga kaki 5 nabatian ang yasini nga mga balita dira kag ang sabat sang Antique, kamusta ano ang preparasyon kag ginasahan sang pangapumuloyo sa State of the Nation address karon mga kaki 5 sa hapon.
6: Speaking of Zona K5 sa Visayas sa Negros Island Region, parehas man sa Iloilo, sa Capiz, kag Regans Bacolod, kag sa Calibo, preparado man ang Antique Police Provincial Office sa pagpamuno kang aman Police Director, Police Colonel Ryan Divaras. Sariin may mga nanarisari man nga miyembro kang aten mga kapulisan nga nagabantay agad mamintinar ang kalinang kakatawhay Regyas Provincia kang Antique. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, Regyaw ang delegasyon alin sa Iloilo, Capiz, Aklan, Guimaras sa Provincia kang Antique at tuhoy tanadya sa 3rd Regional Rescue Olympics 2026. May mga matagas nga opisyal alin sa Office of the Civil Defense ang nagpadulong Regya. Kahapon may programa nga ginpatigayon mga kasimanwa sa diin Tub-Tub Galidya sa July 29 sanda magapabilin sa Antique ang pagpaindis-indis kang atentag sa ka mga local disaster risk reduction and management offices sa bilog nga Western Visayas. May naga kamang-kamang kaglatay-latay sa tawag ka dya, sa may kalat, may rugtong nagalangoy, kung may paano lang, agad maka-rescue kang pira natin ka mga kabugtuan. Samtang may bypass operation ka, Pongin Patigayon, Mans Banwa kang Sibalim, Saraka Tricycle Driver, nabulaan kang 5.64 grams nga ginapahayag shabu sa isara ka resto bar sa Barangay District 3 Sibalim, Kitkit Rihas. Kang nagligat man nga adlaw, may napatay man sa bypass operation sa Banwa kang Aninii, ang dyang si alias na matapos ginapahayag, nagbato sa atin mga otoridad na recover sa dyang suspect ang sumpak or pugakang didusi who made the 12-gauge shotgun 357 caliber revolver kag ang ginaburbanta 1.3 grams nga ginapatihan shabu. Amurang balita sa Antique, balikan ni mo Bacolod.
2: Salamat gid Sir Nestor mga Kaki 5 sa Antique. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
7: Good morning, Liwat K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Ginahulat pasubong sang tangalan na PNP ang assessment sang DSWD tangalan sa duha ka mga minor de edad nga nakuhaan sang ginasugid nga marijuana mga K5. Kay sang nagligad nga Biyernes dito sa Hawili Beach sa Banua sang tangalan, may grupo sang mga estudyante ang nagatambay dito, ginpalapitan sila mga K5 kag nagpalapit ang aton mga otoridad. Paglapit sa ila, nagtindog. Pagtindog, nahulog ang ginadudahan ng mariwana, nagdinalaga ng tatlo kay nabili ng ID nila. Pati nadakpan sa ginsurrender man sila sang ila ginikanan sa naman sa PNP. Arap sa mong ginahulat pa kung anong disposition, kung may discernment ang nasambitan ng mga minor de edad. Kagdugan natin yung balita sa Hawili, gihapon may isa ka manging isda na dakpan sa isa ka bypass operation na suspected shabu mga KK5. Kung saan ganyan na-recover ang bypass money ng 1,500 pesos kag isa ka sachet sang marijuana man mga kakaifa para subong sa paginakop sang aton kapulisan kag mga pangatubang sa kaso 9165. Kag bypass operation speaking gihapon sang bypass operation sa Banwa sang New Washington mga kakaifa, dakupan ang tricycle arestado ang isa ka lalaki matapos gani nga nadakpan sa bypass operation. Nag puyo sa New Washington pero ang suspect tubo sang Quezon City no, taga Sitio Lagatik sa poblasyon sang New Washington na recover sa iyang napulok sa siya isang kinadudahan nga droga kag 1,000 pesos nga bypass money. Kag sa kampiyon nga balita mga ka-K5, ang pambato sang Aklan Bala para sa Mistin Tourism Universe nga si Maria Kathleen Mohardin ang ginkoronahan bilang Mistin Universe 2026 dito sa Sri Lanka mga ka-K5. Speaking sa rally, no permit no rally, gihapon ginapadomdom sang kapulisan para sa zona subong adlaw. Balik sa imo Bacolod.
2: Salamat gid Sir Michael Celorio mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga kagaban ko may sunog dira sa Iloilo, may sunog dira sa Capiz, mga sa Antique mga ka-K5. Sa Capiz may sunog man diri sa amon di man magpapirde ah. May sunog man ka sang ligan kagabi. Mga ka-K5 nagbilin gid sang 4.5 milyones ka pesos ang halit sang sunog mga ka-K5 nga naglunta sa may purok mahimayaon sa Barangay Bata sining sudad sang Bacolod mga ka-K5. Suno sa Bureau of Fire Protection una nila nga nabaton ang tawag nga may yara sang sunog sa lugar last 8:41 sang gabi kon sa diin naglupok sang o nagtupog sang kalayo ang duha tanan ka mga panalgan nga balay nga ginapanagiyahan ni Antonio Valderrama. Nagdangat sa first alarm ang sunog gagin deklarar nga fire out last 9:16 sang gabi na mga kakibay. Wala sang dugang estruktura nga na dalahig sa sunog mga kakibay samtang nakaangko naman sang mayor nga halit ang balay sang pamilya Valderrama.
0: Usan niya balita, isa ka bana nga nagpauli halin sa pagbiyahe, kaluluoy kay pag-abot sa iya balay, ang iya asawa dugoon bangod sang pagbuno. Natabo ini sa Sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, Siyudad sang Kabankalan, sa tunghulyo 26 sang kagahon, nga nagpuli ining bana na sapwa na lang nga dugoon ang iya asawa sa pagsinggitan man sang iya nga mga kabataan. Sang ulihi nakitaan nga may mga pilas sang pagkabuno mga kakipayb kagwala na sang kabuhi ining si Ivy Ramos nga 33 anyos nakibot ang kabataan niya sini nga nagahilibion nagapangasinggit sang tabang ang iyang iloy gali kay biktima sa pagkabuno sang isa ka lalaki nga nakabunit kag may backup ng isa ka lalaki sa gwa sang ilabalay ginaestablisar pa ang motibo.
2: Amo ning mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Di ko na pagibalik sa inyo, wayan kita oras papang sa Iloilo wa sa Antique kag Kalibo.
3: Balita.
2: Salamat gid mga kakifive sa atong sining mga sister station. Sa ila sining nga pagpakigbahin mga kakifive sa kada aga nga tanan. Mabatian ang pagpakigupod sa atong sining mga sister station sa Iloilo wa sa Antique kag Kalibo. Maramo gid salamat mga kakifive sa kay Ma'am LV Topaz. Ah, Ma'am LV, dira sa May Vista Alegre. Ma'am LV Topaz. Kay Ma'am Menda Noble sa RTN General Services, mga kakifive. RTN General Services. Kampiyon, mga kakifive. Asang atong Choosing One Security Agency ni Ma'am Bibing Noble. Mga kakifive sa atong sininga mga suki. Sa Ninio Store, available lang atong sininga mga products, dira. Ang DTX Pabandre, Ditribayo, Kagmay, TC, Alkaline, Vitamins. Why nakita panahon mga kakipay, may panahon pa, pero hindi na aton. Ma'am Meraros Lingaya, George Lauso, dira sa May Tutong Store. Sa talan nga mga nagapangapi, nga mga tricycle drivers, kagang aton nga mga security guard, dira sa May Dico Homes, may aga. Ang DTX Pabandre, Morning Newscast, masunod namin, kakipayb, Colin Cobian, Sir Van Albay. Sa halaan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kakifive Babes Gandalao.
0: Ako naman si Kakifive Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
3: K5 News FM. News FM.
10: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
11: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT,
16: Breadwinner.
17: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: It's the best part of the day.

0: People's Trust.
1: The President's Report.
0: The President's Report.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
0: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkabalik na ang DTX 500 Morning Newscast sa bunga daw sa Lunes, Hulyo 27, 2026.
3: Makita, kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
2: Para sa ating mga Pangulong, dinalan.
1: Regional.
2: Security plans ng Pro 6 all set na para sa SONA 2026.
3: Napulo ka mga balay, totally burnt sa Rojas Capiz.
2: Cayetano handa na para sa Contra Sona.
3: Senator Erwin Tulfo luyag na maimbisigaran ang tuman kataas nga presyo sang kuryente.
1: Balita International.
3: Anyos nga lalaki voluntaryo nga nagbaton sa pinakauna nga vaccine para sa Bonifogio strain sang Ebola sa Kumango.
1: Balita Sports.
2: PBA 50 Governors Cup nagapadayon.
1: Balita Entertainment.
3: Brad Isai Alonso nasunog.
1: Balita Negosyo.
2: Mga drivers sa depampasahero nga jeep naghinyo sang 15 pesos kada litro nga discount sa presyo sang fuel. Sa detalye sa mga balita.
1: Balita Regional.
2: No permit, no rally. Ginpayag sa Police Regional Office Negros Island Region o Kunpro NIR nga istrikto nila nga igapatuman ang no permit, no rally sa bunga adlaw sang Lunes, Hulyo 27 para sa ikalimang State of the Nation address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sino sa post sang Pro NIR sa social media, suno ini sa batas pabansa bilang 880 nga nagatuyo nga mapasiguro ang safety sang tanan. Dugang pa nagahinyo ang mga kapulisan sa mga grupo nga himuon nga mata Hawaii, kag maayo ang ila pagdililipon subong ngadlaw.
3: Papa BRO 6 ginpaidalom sa full alert status para sa SONA. Nagkapaidalom na si Karun sa full alert status sa mga kapulisan sa Police Regional Office Western Visayas para sa patigayunod nga State of the Nation address sa Okun SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw Hulyo 27. Pahayag naman ni Police Brigadier General Randolph Atuanyo, Acting Regional Director sa BRO 6, masobra sa 5,000 ka mga kapulisan, augmentation units, kag force multipliers ang ilagin deploy sa rayon agud nga magbantaya. Payag niya nga handa sila nga mag-respond sa normal nga sitwasyon kag iyang ginapasiguro nga magapadayon sa giyapon ang normal na pagserbisyo sa mga kapulisan. Iya man ni panawagan ang kooperasyon sa publiko.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang security plans ng Pro 6 all set na para sa Tsoo Konpara.

0: sa SONA 2026. May balita si KK5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Set na ang security plan sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 para sa State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Bongbong Marcos Julio 27. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magadeploy sila sa 4,826 ka mga otoridad sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Sa nasambit ng numero, 3,905 diri ang kapulisan, 117 ang augmentation personnel gikan sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, 804 ang force multipliers. Samtang magluwas diri, mag-standby man ang 353 ka civil disturbance management o kon CDM personnel pag 187 ka miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kung kinahanglanon.
3: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iquino. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Uwit ng sobra 4,000 ka mga pulis sa Northern Mindanao para sa SONA ni PBBM. May balita si KK5 K. Buscaino.
5: Magtatalaga ang proton ng mahigit 4,000 pulis sa Northern Mindanao para sa SONA ni PBBM. Bahagi ito ng mas pinaigting na seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Ayon kay Proten Director Brigadier General Christopher Abrahano, kabilang sa mga hakbang ang intensified intelligence monitoring, close coordination sa mga LGU at partner agencies, strategic deployment ng mga police personnel sa buong Region 10, posibleng activation ng civil disturbance management at quick reaction team. Ilan lamang ito sa mga paghanda ng Proten upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Sa riyon, wala namang namonitor na banta sa seguridad sa kasalukuyan.
6: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: PRO 3 handa na sa ikalimang sona ni PBBM. Isang o kon 1,500 ka mga pulis gin-deploy sa Metro Manila. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning
7: Newscast. Handa na ang Police Regional Office 3 o PRO 3 sa seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito, Hulyo 27. Umabot sa 1,500 tauhan mula sa Regional Mobile Force Battalion 3 at mga police office ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Angeles City ang ipinadala sa Metro Manila kagabi upang tumulong sa seguridad sa mga itinalagang lugar, staging areas at rally sites. Samantala, nasa 600 pulis naman na nakahandang reactionary standby force sa Central Luzon na maaaring agarang deploy kung kinakailangan. Ayon kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, bahagi ito ng komprehensibong paghahanda ng PNP upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng SONA. Hinimok din ang mga pulis na pairali ng maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao ng mga kalahok sa mga legal na pagtitipon. Naka-full alert status ang buong PNP mula alas 5 ng hapon noon pang Hulyo 24 hanggang alas 11:59 ng gabi nitong Hulyo 27. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa Lucas Gabiza, may balita si KK5 Rodney Dalanta.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Totally burned ang pulo tanan ka mga panimalay samtang isa ang partially sa nagluntad nga sunog sa Sitio Luuban, Barangay 8, Roa City, takna alas 8:50 sang aga, Hulyo 25. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer Juan Junmar Galve, ang Chief sa Public Information Unit sa Bureau of Fire Protection Rojas, iyagin payag nga yara sa 31 tanan ka mga individual ang apektado delikado sang among nga sunog. Suno kay Galve, human sa light materials ang napulo ka mga balay na totally burned, samtang human naman sa concrete material ang isa nga partially burned. Maswerte naman nga wala sang may napatay kag napilasan nga mga residente, apang nag-angkon sang minor nga pilas ang duha ka mga katapo sang BFP samtang nagapalong sang kalayo. Sa initial nga kalkulasyon sang BFP, nagdangat sa mas o kon menos 120 mil pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Sa subong, temporaryo nga nagapuyo ang mga nasunugan sa barangay multipurpose hall sang mga barangay kag nagapadayon ang investigasyon sa mga bombero agud nga matumod ang gintunaan sang sunog. Ini si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM. DJX 500
0: Morning Newscast. Subject nga napatay sa bypass operation sa Anini Antique, ginakabig bilang source ang unang nadakpan sa operasyon. May balita si KK5 Jojen Morillo. DJX 500
9: Morning Newscast. Inpayang ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head kang Pideo Antique nga source kang ilegal nga droga ni alias Bagol. Una rin nga nadakpan sa drug bypass operation kahunyo Biyangtes isa ang napatay nga si alias Namo, subject person sa gitpatigayon nga operasyon sa barangay Bayo Pequeño Aninii kang Hulyo Biyangtes. Sa interview kay Police Major Magbanwa ang naging payag na bulan kang Enero samda nakabaton kang impormasyon na angat si legal nga aktibidad nga ginabuhat ni Namo kag anda dyan na kumpirmar ginabanta Marso kon Abril ka dyan atuig mamanan base sa investigasyon na nagpalagyo ang subject person kang nanotisyaran na ay isara ka bypass operation ang amdang negosasyon na nagpalagyo pa up to sa anang balay kaginsarado ang anang gawang kung sa diinagtinguha naman ang mga otoridad ng inganyuhon tanang magsungka apang nagpalupok kang pusil banggad ka dyan. Nag-request kang reinforcement si Police Major Magbanwa sa Antique PPO kaginmanduan ng SWAT team ang APMFC nga magresponde. Ginpayag pa ni Police Major Magbanwa nga samtang padayon nga ginaistorya kang mga otoridad nga mag-surrender ang subject person, liwat dyan nagpalupok kang makapira kabesas rason nga nag-engage man ang mga otoridad kagkang naglinag nagtingwa samtang magsilid sa balay kang subject person. Samtang nagahulag ang SWAT, nagpalupok liwat ang persona, rason nga nag-engage liwat ang SWAT samtang nagaparapit sa balay kang ginbuksan ang gawang rogue to run, nakita nga may igo sa ulong persona. Suno kay Police Major Magbanwa, lakip sa mga narecover sa subject person ang sumpak nga 12-gauge homemade 12-gauge shotgun, 357 caliber revolver, ginabanta 1.3 grams kang ginapatian illegal nga droga, kagiban pa nga mga recoveries nga rugyan naman sa custody kang crime laboratory. Balita regional na linsa probinsya kang Antique, K5 Jojen Gabatingan Murillo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DJX 500 Morning Newscast. Morning
0: Newscast. Samtang manging isda arestado sa bypass operation sa isa ka beach resort sa Aklan, may balita si KK5 Leonard Viray. DJX 500
10: Morning Newscast. Arestado ang isa ka 18 anyos nga manging isda nga si alias Jojo nga residente sa nga banwa sang Ibahay matapos nga mabaklan sa motoridad sa nga illegal nga droga sa ginpatigan nga drug bypass operation sang tangalan PNP sa may Hawili Beach, Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Sunog kay Police Captain Jason Mausig, Pepe sa nga tangalan PNP, natigayon nga mabaklan sa nga puser buyer sang isa ka sachet sang suspected nga dried marijuana leaves ang suspect. Sa ginpaligayon nga body search na recover pa sang motoridad ang isa pa ka sachet sang inadudahan marijuana kaga 1,500 pesos nga bypass money, samtang hugot man nga nagapamalibad si alias Jojo nga sa iya ang mga recover ng illegal nga droga. Sa karon presente ni nga nakakulong sa tangalan PNP kag nakatala ng inquest ubong nga adlaw sang Lunes sa kaso nga panggabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM. DJX 500 Morning Newscast.
0: Samtang habal-habal driver arestado sa bypass operation sa Valencia, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa Devero. DJX 500 Morning Newscast.
11: arestado ang isang habal-habal driver sa isang bypass operation na isinagawa ng operatiba ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Valencia Municipal Police Station na alas 4 ng hapon noong Biyernes, Hulyo 24, 2026 sa Barangay Kalayugan, Valencia, Negros Oriental. Ang suspect na kinilalang si Jobert, 41 anyos at residente ng Liptong, Valencia, ay nakupeskahan na 2 maliliit na sosyen na pinaghihinala ang shabu na may bigat na 1 gramo at may sana drug price na 6,800 pesos. Ibininyag ng suspect na nasira ang kanyang motorsiklo na nag-udyok sa kanya na pasukin ang negosyo ng illegal na droga. Gayunpamana, nalaman na siya ay naaresto na noon sa loob ng isang drug den sa Baynila. Nang tanungin din kung saan niya nakuha ang kanyang shabu, inamin ang suspect na siya ay isang dealer sa Barangay Look, Dumaguete City. Nakulo na ang suspect sa Valencia Police Station na habang ihihahanda ang mga kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Linibo ka mga individual nagpakikbayin sa Balayong Tree Planting and Nurturing Festival sa Puerto Princesa, Palawan. May balita si KK5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
12: Itinagdiwang ng lungsod ng Puerto Princesa ang Balayong Tree Planting Nurturing Festival nitong July 25 sa Balayong People's Park, kung saan libo-libong mamamayan ang nagkaisa upang isulong ang pangangalaga sa kalikasan sa temang Growing Together as One Community. Umaabot sa 2,725 na rehistradong kalahok ang nakiisa sa programa, kabilang ang 1,181 na kalalakihan at 1,508 na kababaihan. Ipinakita ng mga lumahok na ang pangangalaga sa mga katutubong puno at luntiang kapaligiran ay isang sama-samang responsibilidad ng buong komunidad. Sa isinagawang tree planting activity, 227 na punla ng iba't ibang ornamental tree species ang naitanim. Bukod sa pagtatanim, inalagaan din ng mga kalahok ang kanilang mga nakatalagang lumalagong puno. Mahigit 900 naman na bote ng Effective Microorganism Extended Solution ang ginamit upang mapayaman ang lupa at mapanatiling malusog ang mga puno sa parke. Nagpasalamat ang pamalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa lahat ng mga katuwang na ahensya, lokal na tanggapan at mga mamamayan sa patuloy na pakikibahagi sa mga programang pangkalikasan bilang patunay ng kanilang sama-samang aghadikain para sa mas luntian at mas maunlad na lungsod. Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz Shate sa Ngaga.
1: Balitang National.
13: Balitang National.
0: Cayetano handa na para sa Contra Sona. Handa na nga i-deliver ni Senator Alan Peter Cayetano ang iya Contra Sona. Gintala na ang Contra Sona sa Martes nga adlaw, Hulyo 28, matapos nga i-deliver ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Sona o kon State of the Nation Address nga gintala na naman na subong adlaw sang Lunes, Hulyo 27. Ang Contra Sona isa ka parliamentary tradition sa Senado kung saan mahimo nga pamatudan sa mga minority senators ang o kon nga sala ang mga state ng Pangulo sa Sona angot sa sitwasyon na sa pungso de Pilipinas. Samtang Senator Erwin Tulfo luyag nga maimbestigahan ang tuman kataas nga presyo sang kuryente. Luyag ni Senator Erwin Tulfo nga maimbestigahan ang mataas nga presyo sang kuryente sa Pilipinas sa iya ginfile nga resolusyon subong adlaw o kon Domingo nga adlaw, Hulyo 26. Luyag niya nga magpatigayon sang committee hearing ang Senado may angot sa ginareklamo sa mga konsumidor. Payag niya mandato dapat ang o kon dapat sang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga proteksyon na ng interes sa mga konsumidor samtang ginapasiguro ang financial viability sang mga partisipante sa industriya sang kuryente. Sunod sa iya constitutional duty sang Senado nga maproteksyon na ng mga konsumidor nga siguraduhon nga reliable, efficient ang electric power services.
1: Balita International.
13: International.
0: Sa balitang international, 37 anyos nga lalaki voluntaryo nga nagbaton sang pinakaunang vaccine para sa bundibugyo strain nga Ebola sa Congo. Gininject na sa isa ka 37 anyos nga lalaki ang pinakaunang vaccine para sa Bundibugyo strain sang Ebola sa Democratic Republic of Congo. Voluntaryo nga nagbato ng lalaki sang vaccine pinaagi sa injection samtang ginapatigayo ng trial. Sunod sa Oxford University, ginahatag ang vaccine sang tinalikdan nga Biyernes, Hulyo 24 kay Ed Hunt sa Oxford University sa England. Ang Bundibugyo strain sang Ebola virus amo ang gintunaan sang pagkalamatay sang mas sobra na sa 1,200 ka mga individual sa Congo. Nag-umpisa ang Ebola outbreak sa nasamit nga pungsod sang Mayo kung saan inasod-asod nga nagkalamatay ang pila ka mga residente bangod sang internal bleeding. Gihingadlan sang Oxford University sa United Kingdom o kon UK ang vaccine bilang S o kon CHAD0X1BDBV. Padayon pa nga nag-recruit o kon padayon pa nga nag-recruit ang Oxford University sang dugang pa nga mga volunteer para sa trial. Oras sa K5 News FM Philippines sa East Vientes sa ngaga.
14: Balitang Sports, Sports.
0: Sa ato naman nga balitang sports, PBA 50 Governor's Cup nagapadayon. Nagapadayon ang inampang sa PBA 50 Governor's Cup. Hulyo 24, nagdaog ang barangay Hinebra batok Blackwater Bossing sa score nga 115-85. Kagin kilala si Stephen Holt bilang player of the game nga may 19 points. Nagdaog man ang Magnolia Hotshots batok Meralco Bolts sa score nga 112-98. Kagin kilala si Ian Sanggalang bilang player of the game nga may 16 points. Sa tung Hulyo 25 naman, ginkilala si Wami Chongson bilang player of the game nga may 24 points matapos nga ginlutos ang ila team nga Terra Firma Deep ang TNT Tropang 5G sa score nga 111-106. Ginlutos man sang Macau Giant Pandas ang Titan Ultra sa score nga 132-126. Kaginkilala si Ramon Cao bilang player of the game nga may 28 points. Kahapon nga adlaw Hulyo 26, nagdaog ang Rainer Shine Elasto Painters batok Ginebra sa score nga 110-99. Kagin kilala si Kaylen Chongson sang bilang player of the game nga may 21 points. Nagdaog man ang NLEX Road Warriors batok San Miguel Beerman sa score nga 110-96. Kagin kilala si Shawnee Winston bilang player of the game nga may 24 points.
14: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton nga balitang entertainment, restaurant ni Sai Alonzo nasunog. Nasunog ang restaurant sang Anay Pinoy Big Brother Season 1 housemate nga si Sai Alonzo. Nagluto ng sunog sa Santa Rosa, Laguna, Sabado sang aga, Hulyo 25. Ang restaurant ni Sai amo ang I Delicious Chicken Inasal Restaurant nga nahamtang sa Arcadia Dos Paseo Outlets. Nag-ooperate ang restaurant sa sulod na sang isa ka tuig kag pito ka bulan. Nagpromisa naman si Sai nga kay uho niya ang nasunog nga restaurant.
14: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, mga driver sa dipampasahero nga jeep naghinyo sang 15 pesos kada litro nga discount sa presyo sang fuel. Naghinyo ang mga public utility vehicle drivers sa Pilipinas nga pasakaan sang 15 pesos kada litro ang ihatag nga sa ilang nga diskwento para sa ginbakal nga fuel sa tion sang ila pagbiyahe. Sunod sa transport group nga AltoDAP o kon Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, nagpatigayo na sang konsultasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kung sanin ginpili sa mga driver ang 15 pesos nga discount kung ikumparara sa piso nga saka sa pamasahe. Nagalaom naman ang mga transport group nga i-expand sa iban pa nga mga lugar ang paghatag sang fuel discount agod nga mas madamo pa ang mga driver ang makabenepisyo. Naghatag sang 10 pesos nga fuel discount sa public transport driver ang gobyerno kasunod sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sang fuel sa Pilipinas nga nagresulta sang kinagamo sa Middle East. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong ng mga balita ang inanabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM.
15: D3 Bio.
16: Problema sa pangkaso,
15: hilana, sipon, kagubo,
16: tugasong virus, kagbikrobyo.
15: Ang D3 Bio ka na.
16: Ang D3 Bio,
15: puno sang lauric acid,
16: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
15: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
16: Mag D3 Bio,
15: adlaw-adlaw.
16: D3 Bio,
15: D3 Bio.
16: Senior citizen ka na bala,
15: kag medyo nipato na,
16: ibalik kag protektahan ang memorya.
15: Mag D3 Bio ka na.
16: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
15: nga isa kasahi nga brain food,
16: kagantin luman
15: san aton uto,
16: rason
15: nga gandami ang memorya.
16: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
15: DGX 500.
16: Di na problema mo bala
15: ang mataas nga blood sugar level?
16: Mag DGX 500 na.
15: May ampalaya extract
16: nga bugana sa charantine
15: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
16: Likawan
15: ang komplikasyon dala sa diabetes.
16: Mag DGX 500 na.
15: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
16: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
15: Likawan ang komplikasyon
16: kag balatia.
15: Mag DGX 500,
16: ang pinakakampyon
15: ng antioxidant.
16: DGX 500,
15: may DC,
16: ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: May DC.
16: Mabakal nga butika.
15: Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C,
16: mabakal
15: sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So una,
20: problema, gid ako sa akong body odor.
21: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
22: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
26: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
29: Happy! Everybody is happy!
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift,
32: OT,
33: Breadwinner.
32: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Danduay light, gaan ng may kasama.
34: Drink responsibly.
32: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
35: Let's go. Go with the flow.
36: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
35: go with the flow.
36: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
35: Charmy.
31: Charmy. Let's go with the flow.
36: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
0: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
36: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: It's the best part of the day.

0: Europe mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beery, Numan Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
6: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the Flood Control Fund scandal, what will the President report on?
7: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
6: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
8: The President's Report.
6: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
8: The President's Report.
9: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Las 6:31.
10: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
11: Kaghimay-himayon! Standby!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
10: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
11: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
10: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
11: Sobra!
6: Objective and analytical.
10: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
11: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
10: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
11: Inaiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
10: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
11: Te, ano nang resulta sa kaso?
12: Hulat-hulat lang!
11: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
10: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: Foro! Delos Pueblos.
9: Isa ka minded nga Monday morning sa ato naman mga suki kay mga palangga nga mga tagpalamati. Kamusta ka mo tanan mga K5 mga aton mga palangga nga mga K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kaumari babong sa kabukiran lakip na sa binug nga probinsya sa Negros Occidental, Negros Island Region, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Kami gihapon ninyo Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
11: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning everyone.
9: Kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan
10: Foro de los Pueblos.
9: Talaga sa garak pa nga itong tingog ka K5, Eric, no?
11: Do
9: palso ang aton sining tingog sa mga Lunes. Grabe, kasadya sa atong team building, no? Ang ligiday sa balas, ang pugaay sa bayo, ha? Ginapunggan lang ang iban mo. Eh, pati ang hindi dapat pugaon pag inyo mo.
11: Pugaon mayo.
10: Delos Pueblos.
9: Kasadya. But nonetheless, congratulations sa bilog na team sa K5 News FM Bacolod.
11: Yes.
9: Sa papaura sa aton station manager K5 Rods Palma and the rest of the team, no? Sa pagbinuligay para makama up ining isa ka successful team building. Kaya gindigin kami malipat ka magpasalamat sa bulig kag suporta ni Mayor Daps Reliquias.
11: Yes.
9: Ang Mayor sang Hinobaan, Mayor, thank you very much gid, ha? kay sir, sir kay Saldi. Papa niya kay sir Saldi, Saldi no? Nagkanto ta to sa iyang farm
11: no?
9: So Dilakan Law isa ina sa mga tourist destination dira sa Banua sa Gidubaan. And kay Migo na to ni Ramil Matugas no? Nalag support kin chaton. And di kita malipat magpasalamat kay Migo ta Eric. Kamalo ka budlay sa nang taytay mo. Bridge ba that connects us to the to the Imperial Hinubaan.
11: Basta ya kay Pai Hinubaan, welcome na welcome.
9: Salamat Gigi Pai Berik.
11: Totoo gambal man. Ato bla sa ubong.
9: Okay.
11: Yeah, I hope nga wai ko to nag-enjoy ka mo.
9: Ano enjoy gi kami? Sobrang enjoy gi. Ay kay Migo ta Earl no. Ay Kuya Earl mayong aga no. Sa ko siya bigkapon. Salamat gi sa inyo ni Papa mo no. Enjoy gi kita to kay bisan pa paano pinugaay na mo amon nga mga pinugaan binili na mo sa ubong.
11: Na miss ko man tong aton kadugay wai ta kakaon sang tinanok nga saging
9: dito. Oh, kanang nagkaon naman to sang tinanok
11: very
9: na saging.
11: Good, very good, very good. Mo nga
9: pamahaw. Okay. Sa ato naman gi magkauto nang gupod kanang adlaw sa ato nga presentation no. Kundi man ka mga bayan sa kalibutan, kami ni Kiki Faberi ka nag-welcome sa inyo. Ano man ginihimo nyo abroad, kami nag-tamyo sa inyo sa more night. Good morning, kagunay. Bisan may sona, may klase, yasubong.
11: Yes.
9: Bisan may sona, may opisina, yasubong. Di sa mga utod naton, yung may importante pangilikuton, yung iban sa inyo nag-abarikutot, tag manami, payatwantuwa na. Yung mga nag-abarikutot, patara dyan, pagbarangon do ka mo dyan! Imos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gapo ninyo Power Do every morning K5 Eric and K5 Elgin. Kagiling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Langit nun nga amay, salamat gid for this sunny Monday morning. Salamat gid Lord sa sining adlaw nga puno sa pag-asa kag grasya, and we pray that you will guide us as we begin another week with grateful hearts. We also pray for our nation, dear Lord. Bless and guide our president si PBBM as he deliver his sona today. Grant him wisdom, humility and courage to lead our country with justice and compassion. Kabay pa nga mangin peaceful, orderly kag united ang aton pungsod. Kag ang tagsa-tagsa ka Pilipino mangin bukas sa pagbiligay kag paghinerupay. Protect our families, our workers and students, dear Lord, sila binagid ang nagapanglakaton sa sining mga inadlaw. Lead us in every decision and may your love shine through us. In Jesus' name we pray. Amen.
9: Amen and amen.

0: response. Foro de los Pueblos.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the Flood Control Fund scandal, what will the President report on?
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of Bacolod City's news and talk authority, K5 News FM, expert analysis, remote field coverage, The People's Pulse, The President's Report.
4: The President's Report.
2: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust.
4: The President's Report.
2: The President's Report.
5: Headlines.
6: Bantayan ta karon na earth-shaking announcement. Doti Prano, papit sa 25, naghatag na hit, ginpailan 14 accounts sa graphic corruption ang Uswag Ilonggo Party List Congressman. Sa Piat Gabahin, nag-usad na. Ah, ano ginhulat ginang sunantes mag-usad? No? May ginimo ng investigasyon, Special Panel of Investigators. Investigators ang Office of the Ombudsman ang gintukod agud man nga magtutok sa billions of pesos nga kickback halin sa corruption tainted nga flood control project kag ang kanyon nakatuon kay anay speaker Martin Robaldez upod ang iya sinimigo man ni si anay congressman Zaldi Co. Ang pamangkutan nga ang kinanglan pahulaton naton nga magsona no, or it's because gapadukot ng tawo kay man tinaga nga nabuyan nga matigdas during the fourth SONA, mahiya naman kayo. Ha? Kay kun wala sa nagagiho, ining issue parte sa flood control, kag hindi malagas, hindi ginatanaw mga utok, basi magbalis ka nagambal sa tao, sige, mahuya man kamo. No?
7: Oh. Sa Tagalog, si magambala man si BBM nga, mga walang hiya kayo.
6: O, oh, amo na pinakabudlay sa talang. But nonetheless, tanawin natin, no? Kag magluwas sa sining issue sa korupsyon, ano ay yan ang direction in terms sa agriculture,
7: na,
6: infrastructure, at the same time economy. And ano ang aton mitigating measure because nagamat-amat naman subong init ang tensyon. This is no longer an ordinary war, but according to experts, this is a full-scale war between America and Iran. Grabe, ganyan mo. Ang tinaga nga ginabuyan sang US Defense Department versus the words nga ginabuyan sang Iranian government IRGC, no? Iranian Revolutionary Government Core, no? Ang chakto na revolutionary IRGC. Sing nila bato kami sa Amerika. Kag pwede nga sa isa lang ka pisok ya perdiho na mo ng Amerika. Muli nga ambal gid ya kay Iran mo.
7: Ang sumukuli 2 weeks na. Buwas masaka naman ang krudo ta, may Diyos maximum 7.
6: 70 pesos
7: ang matugong ta. Ang 6, ubos na
6: gapon. O tangon mo na ko ng daan, ha?
7: Ubos na to gapon.
6: May ganito, nakatugong ka
7: na. Nalarga bulan, ha?
6: O, lakala. Kami ako namang utang na lang ko karoon. Hindi kay Taliyaw, 5-6, o?
7: What happened is, may ceasefire.
6: Okay.
7: Nag-ceasefire sila.
6: Actually, kung tanawin mo.
7: Subong adlaw, nagsugod naman.
6: Ha?
7: Subong adlaw, nag-ceasefire na.
6: Hindi ang sispar na nila ya para maka-regroup naman sila.
7: Medyo sispar na ginhawa na ibla.
6: Oh, siya. Ginhawa ta kay bumba na
7: ibla. Bumba na ibla tiluwat.
6: Actually, to be honest, seryoso na to tading sispar nga nauna.
7: Yes.
6: But the problem, Israel, ginasabot tayo yung sispar na kasi gusto maglinong. Kay ang ginapalindugan ni Netanyahu na tubtub siya ang prime minister. Hindi ka-develop sang atomic weapon. Nuclear weapon.
7: Yes.
6: Ang Iran. Inun to bangod lang yasing iya statement kagin bugyan kagin pamirik labog gayo but whatever it is
7: grabe
6: subong nag-inapinay na dumduman mo ang Malaysia ano ni nga president si Ibuar sa dito sa Malaysia
7: Malaysian president
6: ginban nila ang mga Israeli ginapapauli nila
7: inaamon it's a bad indicator na because if Malaysia will say palauli ka mo dito then it's just like saying na we will not support the American group.
6: Ti ang problema karon kay ang Amerika nagintra.
7: Yes,
6: kamo. Nga sigiha, sigiha gida Malaysia. Kay basi minit ko si sanction namon kamo.
7: Why problema si Malaysia?
6: Ti ang Malaysia yung naman
7: independent niya. Self-sustaining ka na Malaysia.
6: Kag labaw sa taranda mo self-sustaining sa Asia, Singapore.
7: Yes.
6: Malaysia. Ang amo nag
7: bisita Malaysia, na Indonesia, Singapore. Amo tuging kadtuan ta. Ang Malaysia yung nagkuan mo oil. Nga may palm oil ko diya.
6: Why sila problema? Kaya gila palm oil, sila ka supply ganiya sa China kag sa Middle East.
7: Nga i-hold mo ni namon eh, kag amon i-convert namon niya skrudo namon kag gasolina.
6: Kag way labot niya makakuha sila gapon niya through Iran and Russia.
7: Yes.
6: And even in China.
7: Pwede good.
6: So amon ang pila ka ba? No, nga ito lang din. Hindi na tani bang labot sa mga punto, tani blao, paluoy mga taguti niyo man kami nga makapangabuhi normal mga apo namon niya. No?
7: Mga ano?
6: Mga aputa. Why pamangkwa? Gandong ko lang.
7: Gandong ko lang.
6: Tuguti niyo man makapangabuhi. Normal. Pero whatever it is, isa lamang ang amon ni Kipay Bari. Na gusto'y palabot sa inyo. Hindi kita malipat mga muyo, guro, no? Even if na, no, pakita ka makasasala, hindi kita malipat magbalik ni Diyas Gino. Mga muyo, tagyapon.
7: Amen!
6: Kay sa kalibutan tanan labay lang ni temporaryo diya
7: hulam lang
6: mahaluhulam lang tani mabalik tiyas ginarian tangaton so it's really important that every day we should spend time in praying ilabi na sa mga gakalinabo to strengthen kag nanotice kay Paberic ang earth hindi lang ang earth shaking announcement ni PBBM mo
7: ang expect ron
6: oo kundi earth shaking ginatayog pati ang maayong relasyon sa pamilya. Kung hindi ka lang abi kabalo kag ipabirik magdala. Grabe, no matyagan mo, no ginaayag sa ayagan mo. No? So dapat, let us be steadfast and let us pray for each other. No? To strengthen our family. Sa piyak, kabahin mga kakipay. Ari, itam, tira! Ha?
7: May gintira pa sa
6: guha. May gintira pa sa guha. Ari, ha? Natabo sa Kabangkalan City. Ariyo, si
7: Leo Ramos.
6: Isa ka masubo nga insidente. Uh-huh. Ang bana abi lang kung binuntog lang ang asawa ya ka manog. Gali ka gi pamirik ginsaksak ya ka buno. Dito sa Ilamunan Kabangkalan.
5: Daman, dito wala gito naka ano nga wala gid siyon pag silik ko daw puli ko.
7: Leo Ramos.
5: Paglambot ko sa puli sa amon to lugar. Ang akon nga ido gahararan na sugat sa akon. So, igod-igod, perting tagol, uwang, dalaga sa patakan, una sa akon. Sunod ko yun, singgitan ko sa hipos. Ito gabi na. Tapos pag-abot sa crossing, dabatian ko na nga get sinayagit ng mga bata ko. Sinayagit na. Nga sila ni mamaya. Nagrikta ko, kwan, nagrikta ko ang motor, ipasiga ko sa sunod balay, kaya gubambira. Ipasiga ko, naglibot ko sa bira, nakakita ko, ang Hispani ko nakita ko, ang motogisulod ko. Iko, bre. Pag-abre ko, nakita ko na si Suha nga nag-uslang na. Uslang na. Dugo na yung isuka na dugo. Siling ko na si mama niyo.
6: Bantayan ka rin ang istorya sa likod sa niya. Grabe mga ka-K5. Ang asawa, abi yan, ay kung binuntong lingak manog. Igo murag ni mga ka-K5 mga asawa, sinulod to sa duwag ka mga lalaki na nakabunit. Sinakyan ka ginsaksak, dinala sa ospital, dito yung narealize, damo-damo. Buno sa asawa. Malangkot na ito. Nungkod kay Kipa Amerika nga ito, mga tagpalamati. Nanong inang sala sa rin babae. Nag-anong motibo nga kinang lalapat yun iling babae mga ka-K5. Inakaroon ang tutukan po naman kay K5 Arf o kon K5 Ruvik Bungkal sa ato naman yung presentation. Sa piyak kabahin, atensyon, Mayor Mayet Habiliana sang Bago City.
7: Uy, ano na?
6: Mayor, no seryoso ni Mayor Rao, no security threat in sa syudad sa Bago because this is no longer a joke. But si ganon, may mga samong na nagalagaw dra sa Bago City. Sa din na may mga courier, magsiling ka courier, inibala na ka-deliver sa inyong mga parcel. Hindi na kuno sila yung magsulod. Bangod gina ka, bigla nga high risk ini nga lugar.
7: Uy, ala.
6: Ano ni nga lugar man?
7: Uy, ala. May mga lugar na si Mong Negros nga muna, sa Bago nga muna.
6: sa Bago may high risk. Kapag siya ganun sila, kung magsulod gano'n sila to, either hold the phone sila,
7: hello?
6: Or whatever. Wait, takabalo ko na nung istorya, ipamati tali ka ron. Kaya may interview ang aton nga reporter si K5, Jerry Londa Luis. Pilag ka mga reklamo. No? Mm. Kaya baton dyan, nagikan sa pilag ka mga courier. Kaya hindi naging sila yung magsulod sila ng lugar. Dara sa Bago City. Diba, sige pamati na si Mayor Mayet. Ha? Mayor, daw na nun, tabo man, ang peace in order sa imo siling lugar. Daw,
7: regulatory rate kita na.
6: Daw, hindi manguro
7: lang. Ha?
6: Base kung isolated ma lang.
7: Correct, no? correct.
6: Because this might be isolated cases. Pero, pabati na ito ni Karun, no? Kag at least, bisan pa paano, makalabot sa tensyon ni Mayor Mayet, Abiliana, kag matagaan niya sang nagakaigo nga atensyon.
7: Correct.
6: Sa piyak kabahin sa iban pang mga informations ka, ito naman nga pagkatutukan, may ara nga 600 ka mga police personnel, ang PRONIR, ngayon ga-deploy sa ikalimang zona ni PBBM sa Bungadlaw.
7: Pilakwilog?
6: 600.
7: Naku ba?
6: Dari sa Bakulod, kag Negros Island Region, para mabalaan tagidlaw. Sa piyak kababahin mga ka-K5, may lalaki nga ginbayaan niya lang motor niya, sang iya upon sa limnan. Nagapangaboy ko ng bato sa dalan sa manuwas ng kawayan to.
7: Sino gata niya K5?
6: Ang K5, ginusugata niya? Gin-interview siya ni K5 Berto?
7: Hindi, nag-iyo Berto. Nag-iwas K5 babes.
6: Oo.
7: Panuhugan sa patrol.
6: Oo.
7: Lintan, babes pa mo yun. K5 babes. Nga nagutom na kuya. Kadali kuya may panyagas kung bangkalan. Mato-mato ka. Gutom ko na maoy. Kuhay na lang yung maoy sa gutom.
6: Kinulbaan ka?
7: Oo. Gutom si K5 babes.
6: Nag-maoy sa gili.
7: Nag-maoy siya.
6: Mga boy siya ba to sa mga salakyan ng labay. Sa mga tricycle driver, kung nakaluloy. Ilang kayo kay Y sa kaboy. Kaya nga ba sila inihaboy ni babes si Yablaw?
7: Si babes. Nga, kaya talo ka nagkikadali kami kay manyaga kami sa kabangkalan. Mapatunga kay Musdalan. K5 babes. Ay lang yun sa nabuhon sa balay to. Si gutom kong traya. Maaway ka lang yun. Gutom to isa.
6: Kaya mo nang delikado. Huwag ka mag aabali lang. No, huwag kang mag biro sa lasing. Biro ka lang sa lasing. Huwag lang sa gutom.
7: Ano ka ni K5 babes? Nagos siya. Ay kasan siya.
6: Sa pagkabahin mga ka-K5, dako ang sunog na nagluntad sa bata.
7: Yes.
6: Kung paano ba lang nagluntad din nga sunog, ina nga itong kapagatutukan sa ito naman yung pagparagan sa karong nadlaw. And of course, we'll have a special segment, Pasado Baldado, mamati ta sa mga sentimentos ng pamuriyo. Sa ato naman yung pagpaaragan sa performance ni PBBM bilang presidente sa Republika sa Pilipinas. Mga pita na yung kipamirik, ganoon DTX Coffee Mix. Chimpo na ni para higup ta sa mainitinit yung DTX Coffee Mix. And pagbalik tamang kopo dares kay Pebrovic. Ato ni Plastar, ining masubo nga balita. Nagmuntad sa Ilamunan, sakop sa siyudad sang Kabangkalan. Grabe, no? Ang opening, iya sang ilang kabuganaan.
7: Kabuganaan.
6: Maduguon ang opening. Bangod nga wipes lang ka-open, na-open yung... Grabe, ito sila muna.
7: Hindi ko lain nga pagkuhan, no? Kulain nga krimen, no?
6: Grabe.
7: Gruesome.
6: May banta ko, guru, hindi ni si Mayor Benji magpabayagin. Lagson ta ni Mayor, kayo kadelikado. They are sending a strong message. Kung ikaw lang kalis balay mo, sublong kayo nilayak bunon. Ano ganyan dalo mo, mag-tibo yan, di man? Amo ni nga ito, nga tutukan sa ito naman, nga pagpangalagad, hindi man pwede nga maudyakan ta rin, kisubo niya klase banta.
7: Oo, paunlakan yun.
6: Oo, ang ito niya is tutukan, masulbar, no? Siguro pwede ta kaudyakan kung madakpa ng mga suspect. Maudyakan kita sa Karipay, kaya matagano stisya, inyong babae, kaya ipatay nila.
7: Subo po nagpudag lang sa nai.
6: Parang hindi ta, hindi mo lang nagpudag mga pita nai. Panahon na ni para pinom sang DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na nakadetox ka pala, size 53 sa aga.
7: Standby.
8: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLT reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. FM.
9: K5 News FM.
10: News FM. D3 Bio Health News.
11: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mangabuti ka.
12: Dugang pang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na da ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B vitamins. Isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio. Namitulog mo.
13: Namitulog mo.
12: Kaya mo i-manage ang stress.
13: Kung naka-D3 lang.
12: Kung naka-D3 Bio ka.
14: Dok Sam? Yes. Isa sa beneficyo sang D3 Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kada adlaw, naghatag ina sang ilatag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato amo na ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
13: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio pati ang pagtinlo sang aton correct. Brain dindalahi pag D3 Bio.
14: Gadulong, dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan aton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
15: Kampiyon ang utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan ka pagyapon. Depress ka, subuan ka, doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amon ni siya ang another feel-good hormone kapanami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine, din isa ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced, derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics kapila tanan agi nang sulit-sulit your D3 Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
13: Correct.
15: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
13: Amak mo na 50%.
15: 50%. Tiyamakon mo na. So Sir Boy, if you have dopamine nga hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depression, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sang problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
10: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
13: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
10: D3 Bio.
13: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
10: D3 Bio!
13: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
12: Ang pinakanami naton nga, permi na ito ginabalik-balik.
10: D3 Bio!
12: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hilana aton sa nato sipon amo to pag inom D3 Bio. Ang pihak naman nga Pinoy wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso ga inom na D3 Bio. Dere ko Sir Boy, Diri ko.
13: Dira man ko.
14: Oh, oh. Saga prevent.
13: Kaya hindi
12: prevention
13: lang
12: yan.
13: Prevention na yan.
17: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health. News DTX 500. Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag

0: has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
1: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
0: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
2: The President's Report.
1: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
2: The President's Report.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Puro Pelos Pueblo. Pabalikin ang mga ka-K5 sa inyo naman. Yan para itutunan ng hininga oras. Dulog sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500 ng inyong Superior Antioxidant. Pabalikin ang mga ka-K5 sa inyo naman. Yan para itutunan. Now this time around sa atong program, nabigin ko na akadaaga, bugtaw ikaw, you start your day with a prayer and then makaigop ka ba init-init ng DTX Coffee Mix. Then ulo yung resisyo kaya kung naaga eh. No? Damo sa mga Pilipino, mahilig niya mag-inom kape. Mm. Dumduman ko na sa una, uso pa rin sa labat kay Kipabiyari. Inom lang bugas.
4: Bugas, sara-sara.
3: Nasan, lag mo na.
4: Sara-sara.
3: Sara-sara para wag tana. Namit man kay Kipabiyari po, no?
4: Oh, namit.
3: Kaya tingin ko sa una mo na, ay kape, abe. Ang problema naman kung regular ka kape noon mo, palpitation bla. At the same time, ang acid mo gasaka kung nadladlaw ng inumo mo.
4: Ang lain siyang sara-sara, kay grabis na ang iyang, ba't anong reaction na? Kaya ang bugas kinasunog mo. Hindi ko masunog, nilalain na ako nasunog na siya. May carcinogen sa na siya. Tiyan mo na ang sara-sara.
3: Tiyan mo na ton. Pagbalik naman kay Kipa Merrick, itiplahan kami ni Guapo Gardo.
4: DTX Coffee Mix.
3: Siya ang official photographer ni Kipa Merrick mo. Tapos, nagliog lang kami to. Pre, timplahe kami kape, okay, gini DTX Coffee Mix. Now, ang nami naman sa DTX Coffee Mix, kay may DSE, needy sugar cane extract.
4: Yes.
3: Isa
4: yes.
3: sa may pinakamataas ka source ng antioxidant.
4: Yes, yes.
3: Hindi ka antioxidant gini, makabulig dako para at least malimpyuhan imo lawas. Ma-detoxify lawas ta, at the same time, kagipiberic, ang nami sa DTX Coffee Mix, kay wala gini suro sa sulok-sulok mo.
4: Kinabi na, why suro, no?
3: Inablang duway, yung mga hapdus ang sulok-sulok mo.
4: Why ga sulab sulok-sulok, why ga pait ang imong ang imong nalikod sang dila, mga pait niya. Pero ang DTX Coffee Mix, buhay ka na maka-experience, why ka ginanerbios, kag amo ginang nasulit naman per mini K5L dyan, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: So, abo na nga ito, yung pag-atigaan sa nagkakigong italupangod. Hindi ka malipat, ha? DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Okay, now this time around, ano ay na madalom nga motibo di? Kaluluoy si isa kayloy, sinilod si ilabalay, sang duwa ka mga lalaki nga nakabonik, nakabonet. Ginsaksak o si saong gurumayo ni. Timba na, idodo nung nabalaan niya sila yung akriben. Kano, inosente, kagduwag sa ideya.
4: Nga mo nang tabo.
3: Imposible man nga ang asawa mo, patyon lang, away sa motibo sa likod at kipaberik mo.
4: Yes.
3: Unless otherwise, napatay si Ebuang. Inangga, protuya, it was well planned kay nga, nakabunet pag anisla mo.
4: Nakabunet, intentional ang pagsulod.
3: Kagkabalos na sa nung sila masulod, yung wayang bana.
4: Nawalad ang bana.
3: Ang pamangkot na ito, why give black history ang asawa sa bana?
4: Ano ang background sa asawa?
3: Kag ano man background ka bana eh?
4: Yes.
3: Kay duwang ginatanaw ta mo.
4: Yes.
3: Hindi ayan nga wrist back.
4: Oho.
3: O hindi ayan kontripingan niya kag ipabirik. Dolai naman ang sugilano.
4: Kag hindi lahog-lahog ang krimen ha? Ang buno ya do kagi ya birada sang drone sang Iraq mo.
3: Ha?
4: Do kagi birada sang drone sang Iran.
3: Grabe man ang Iran. Way unta.
4: Grabe yan ang birada.
3: Nila sang Amerika.
4: Oo.
3: Pero i-check ta si Kipay Rubik Mungkal para ma-plus target. Kay ginusikan gid nila ni Chempo ni Kipay Obrey. Si Obrey na gayo gisakon mo kagabi pag may sugilanon mo. Liko reportan mo Obrey sing hindi lang kay ma 21 km run si Asbong.
4: Oo.
3: Na si Rubik nga ang yan ni Rubik kadlagan is 1,000 km. No? ti para maplan anta what really happened. Ano gid istorya sa likod diri? I-check ta bisala number 1 si K5 Rovic Mungkal saring makasinig ni nga krimen. Kadag resulta ya banwas kamatay si sa kaluluoy nga Iloy. K5 Rovic, mayong aga.
5: Mayong aga ka K5 Eljan, ka K5 Eric, kamusta ang sulod?
3: Okay, ang sulod mo K5 Rovic, klaro, no? Pero ang imong subong atingog, duara kaya sa sulod kwarto.
4: Isa no? Tulog-tulog ang manjutay, no?
3: Ang imo ya sulod, kampiyon. Pero ang imo tingog doon sa sulod kwarto.
4: Yeah, okay, good morning K5 Eljan, K5 Eric. Kamusta ang sulod?
3: Ang importante lang yan K5 Rovic, ang imo tingog, hindi do tingog sang tamburong. Okay. Ang muna yung gusto ta. Pero kung na serious,
4: ha? Tamburong brigade.
3: I-check na this time, no? Ano ginatabo ka K5 Rovic? Kaya masyado ka seryoso ini nga kaso? Ano oras na tabo ini kag nga anong giimbestigasyon ka pulis kag gipatay ning babae nga 33 anyos?
4: Yes.
5: K5 Eljan, K5 Eric. Isa ka masubo nga balita no. Sa panimalay Ramos bangod ining pagtaliwan no sa ilang Iloy sang panimalay sa sining hitabo bla K5 Eljan kahapon sang kaagahon mga takna alas 2:30 kung sa diin ginsulod ginaligar ginsulod mismo ang ilang balay diri sa may sitso dangalon bala actually sitso dangalon sa Babaw ini K5 Eljan K5 Eric sang airport bala natong sa Kabangkalan sa Babaw pagidni no kung sa diin mga takna alas 2:30 sa kaagahon pagpanaysayon ini sang iyang bana sa ato dapat kay sa hapon sang aga K5 Eljan aga pa diri nagkadto actually ang bana no diri sa aton istasyon mismo at
3: sa aton gyud siya una gali nagkadto.
5: No. Aga pagid na diya sang kahapon no nagkadto ining bana pa, actually pag sulod na dilin sa stasyon may dugo may mga dugo pang iyang shorts no ni pamangkot sa namon kung ano ang natabo nga may mga dugo ikaw anong problema anong plastada nag-iyagin na saysay diri sa aton ka K5L dyan ka K5 Eric nga nagapangayo sa hustisya sa natabo sa iyang asawa kahapon sang kaagahon kung sa diil gialigar ginsulod ini ka K5L dyan ka K5 Eric sang isa kay ti kun sa panaysayon gani niya sa aton kahapon duha kuno ang tao nga involved sini kay isa ara sa sulod sa balay kag ang isa sa guwa no sang sining balay kag dugi na consider bla nga lookout o nagabantay kay K5L dyan kay K5 Eric
4: grabe ba
5: incident no sumud na to no ag suno sa iya sa aton nga pag-interview sa iya kagapon ining si Leo Ramos 36 anyos bana no sining ni ID ko sa din si ID amo ning biktima kay K5 Eljan kay K5 Eric nagaedad sa 33 anyos residente ini sila sa sitio Dangalon barangay Hilamunan ang ila naman ni lugar kay K5 Eljan kay K5 Eric sang aton pagtakla dito kahapon tumagad jud na ligwin wala nga lugar dito may ara sila actually sa tupad balay pero kun ang kun syempre kun ara ka sa nabukid yang imo nga tupad balay do pila pya ka metros mo ang ginakonsider nila nga tupad balay nila layo kayo no kung that's why maski ano mo na kang syagit maski ano mo ka ano hindi pala mayo di ba batian kay layo ang imo ka ingot eh ang and then ang palibot sa ilang balay kay K5 Eljan kay K5 Eric kampo no kay pagkato na tunat kapon atagas na ang kampo kag ti masubo dili kay wala gid dito sila ginagamit nga source of light suga bala kay ti ang layo sila sa kuryente may ara sila ang ginagamit nga may mga actually may ara man sila solar bla na kay K5 Eljan kay K5 Eric ang ginagamit pero hindi di pa na amuna kasana kasi sigur nga daan na bla rason ang palibot sa ilang balay dulom kagti natabo ining insidente alas 2:30 sa kaagahon
3: dinyan ba na yan sinang oras aw
5: again ka kay Fidel Jan
3: dinyan ba na yan sinang oras aw
4: ngaway din sa balay
5: ang iya nga ba na ka kay Fidel Jan ining si Leo syempre suno sa iya nagabiyahi ini siya ka kay Fidel Jan kay Fidel Eric diri sa may tricycle driver ini diri sa may syudad sa Kabangkalan sisiling namon siya kagapon nga awaay ka nagapauli amon ni oras
3: suno correct, ka correct.
5: Kay Fidel Jan kay Fidel Eric ang iya galing yung nagwa sa ilang abalay gabi kay bangod nga ti wala ini bala sang prangkisa araso nagabiyahi ini pong gabi kasi hindi magidabula balang dako pong gabi so suno sa iya gabi ini siya nagabiyahi and then kahapon sang kaagahon, sila nga dugi na tutoy, gid sa kuno nga magpauli sa ilang balay. So, noon nga siya nga panaysayod sa aton, dugi na, ano, gid sa nga magpauli sa ilang balay, kay dugi na hagad, gid sa nga magpauli, kuno sa ilang balay, kay 5 Ergen, kay 5 Eric. Rason, nga nagtaklad, ini papauli sa ilang balay. Pagabot nito, ginsugata niya kuno sa inyang ito, nga nagtaghol dito do ang iyang ito. Pagkatapos, nalayo pa kuno, nabatian niya naka kay 5 Ergen, kay 5 Eric, nga nagahilibiyon kuno ginaligar, gilibiyon ang iyang mga kabataan. Actually, tatlo ng iyang kabataan. Ang iyang kabataan, nag-edad siyang 11 years old, 9 years old, kag 7 years old, kag kay 5 Eric, kag kay 5 Eljan. So, pagkakita niya or pagkabati niya ng iyang kabataan, nag-gilibiyon, namang, po siya na ano ka mo? Pagkatapos dito sila niya, ang iyang bata, ang una nga sabat sa iyang bata, pagpamangkot niya, nga na ano ka mo, na ano si Madi, nagsabat ang bata niya, si Mama. Si Mama, nagamol na ano si Mama mo? Ang una nga sabat ko no sang iyang nga bata sa iya based niya sa iya again based niya sa iya nga panaysayon sa aton una ko nga sabat sang iyang nga bata sa iya nga si mama niya gin kagat sang manog. Uy. Rason kag kay 5 Eljan kag kay 5 Eric nagdalagan ini siya sa may ano nagdalagan ini siya sa may tupad balay nila o sa kaingot balada nila kag nangayo sang himag. Nangayo sa himag kay amo na bala tani nangayo to sa bulig nangayo sa himag kay kuno i ano niya ipainom niya tani sa iyang asawa habang pagsulod niya kay 5 Eljan kay 5 Eric ang iyang asawa kay tibangod sang kadulum bala sang lugar dulum kaayo sang area wala iya man guro posible na kay tagid pa ang paghangop niya lang nga pagkita niya kuno nga nagasuka na dugo ang iyang asawa. Oy. So ano niya nga basi bala guro to gingin kagat sang manok gingin ipainomon niya sang himag para maampawan apang may ang nag-rescue nga mga katupad balay niya giningagaw nila kay 5 Eljan karga sa tricycle kag gindala diri sa ato
3: pero po isa kakita nga mo to damo dugos dugan masiling pa siya nga buntog ka manog
4: nga ay di man niya buntog ka manog.
5: Kag dito na kay 5 Eljan na ginhibalo sang ano dito na ibalaan nga iningaling biktima naton ang may igo sang buno. Rason na kay 5 Eljan nga ing kabataan insaysay liwat sa kabataan kung anong matuod na tabo dito na nga nagagin na hambas sa kabataan nga kunong ila-iloy may nagsulod sa ilang isa kalalaki nga nakabone
3: dali lang gigagi 5 Rubik ha may dominasi mutan ko yun nami ako. Sino nagtudlo sa duha kabata nga balon niya ginbuntog ka manog sa mama nila? Because sa mga kabataan niya makutumo niya kung si pilaidad sa bata nila o
5: ang inaktual kay 5 Eljan 11 years old 9 years old kag 7 years old
3: now ang nagambal nga gibuntog sa manog hindi mga bata kundi tatay di ba?
5: Amon yang nagambal sa aton
3: gambal sang tatay ginabalan siya sa mga bata niya now ano
4: nagambal sa bata gibuntod
3: ang tutuod ya gali sang gipabangkot niwad mga bata nga binuno yes nanay nila di niya nagpulot sa impormasyon ng tatay nga binuntog ka manog ang asawa niya
4: hindi nagali niyang buntog-buntog ni.
5: Actually, ining impormasyon kay 5 Eljan nga ginbuntog sang manog ang iyang iloy mismo hambal sang tatay sa aton ginambal man mismo sang iyang bata sa iya. Kaya mo nagaling
3: di paano naglabot sa punto nga nagilis og ilanon sa mga bata nga naghambal ang mga bata nga ginbuno.
5: And then amo to kay 5 Eljan based naman liwat sa istorya sa aton sang amay nga dito nagali nga ginpamangkot ng kabataan liwat may nagsulod kuno sa ilang balay kay tong ilang balay do ano bala ang ilang balay kay 5 Eljan sa aton nga pagtanaw dito kapon wala man sang pulot kundi may katre lang dira may katre dason sa log kag may kurtina lang do amula na ang sistema sa ilang panimalay dito sa sulod so, wala bala sang ulot dito kay 5 Eljan kay 5 Eric
3: pakita so, bala balay sa... kag ipamitan para at least bala may idea mga tagpalamati ta. Tanong ko ni tsura ni Ivy. Si Ivy, dumidyo chubby-chubby nga may tsura man yung babae mo.
4: Abi.
3: Maputi.
4: Picture, no? Abitan.
3: Pakita ta lang balay nila. Recibo. No? Recibo. Pakita ta lang balay nila kay 5 Itan. Actually, ang iya sila niya picture sa buhi pa siya, no? Do isa lang niya yung picture niya. August 23 pa niyo.
4: Kag ang mga bata na sa balay, kag kung ginbuno si nanay nila nga nga. Ang bata ay pagambal niya bunok-bunok ginaya mo.
3: Correct.
4: Why na ya ginis?
3: Ang guwa ya sina, ang tatay ya nagambal binuntog ka manog.
4: Nya bunok to manog.
3: Tinga gumawa ya mga bata no gisla tuod gyud may nagsulod kuno mga tao nakabunit. Babalan tani karon no.
4: Dira kita.
3: Tige go ahead bake kay pakita na mo ng balay nila kag ang crime scene based sa pictures kana tipo niyo go ahead.
5: So amo to ka K5 Eljan, sa ikaduwa, nga sugilanon sang amay sa aton, dito na kuno ka K5 Eljan, nga nabala adila, nga sunod naman sa impormasyon, nga ginsulod sila sang isa kalalaki. At isa kalalaki nga nagsunod, naka-half mask bala, naka-half mask, kaglipot ang buhok, kaya ligara, lipot ang buhok, kag may kurit-kurit ang kilid sang buhok, no? May kurit-kurit na bala, ngayong kurit-kuritan ang iyang nagunting, aligar na iya, ha? Amuna ko, no, ang nagsulod sa ilang panimalay, kaging sakyan, no, ining biktima naton, kaging buno-buno, kaging buno-buno o K5 Elgin, K5 Eric, sa, ano, sa chan. So, amuna nga, posible nga gintunaan sa iyang...
3: Kita nila ginapamangkot na sila, duwa kalalaki. Na ang nagsulod, duwa kalalaki, anong motibo nila? Masulod lang sila para patsyo ng babae?
5: That's why, ginpamangkot na natin kahapon, pag-interview natin sa tatay, kung ano bala ang naibalaan mo, may ara ka bala sang atraso, may ara bala sang kaakig sa inyo, may ara bala ka mo sang nadumduman nga may tao or something, kung sinuman or kung ano nga sistema nga may naatraso ang imo asawa o kung ikaw man. So sunod din ka K5 Eljan, ka K5 Eric sa panaysayon sa aton, wala man, no, wala man siya sang may nadumduman nga tao nga naagrabyado nila nga pamilya, no, wala man siya sa may siya, ano. And then based naman, no, sa information nga ato nga nakuha,
3: bigta na wala naton, bigta na mo ni picture niya, tapos amo ni balay ta, no, kwaon mo ni
4: dito may sarang-sarang manglineng.
3: Hindi ang balay nila yahyo bayo, pero kung kumpara sa iban to, mas maarang-arang na ning pangabuhi nila ya K5 Eric, no. Go ahead, Bake.
5: Sendin ka K5 Eljan, ka K5 Eric, no, based naman sa information natong kagapon na ginpamangkot dito at dito ang mga utod sa kining lalaki, ito man dito, no, ginpamangkot na ito, ang mga kaingod balay, wala din ka mo, di bala, may nabatian nga nagsagi tapang, may nagpangayo bulik, bangol sa kining insidente. Sunod din ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ang may ara sila nga kaingod dito, nga, dupi, layo naman, kung i-consider mo, piyak pa yung kampong, ilang kaingod, pero may ara sila kung nga nabatian, nga nagasyagit. Pero wala na bala nila ginmain ka K5L, ka K5 Eric. Kaya nga, masaming, no, dirigali
3: na. Kasi di amo na, pardon mo na guru kay Biram, maski nga, may ara nga hibi-hibi mo.
5: Nga do wala na lang bala na do sila nga do basiga away lang bala gong mag-isawa, nag-away lang ang pamilya.
3: Pakitang so, balaytan, amo nang balay nila, gadala, no? Na amo nang balay nila, K5 Eric,
4: okay.
3: May sular pa sa babaw?
4: Okay. Hindi, ini siya, boy, hindi man, guru. May balay man to sa likod, hindi man na may himo, guru, nikmati, kung may...
3: Siya, kung bunod ka, masyagit yung ginaya mo?
4: Masyagit ginaya. Okay, go
5: so,
4: ahead.
5: Amuna ang K5L dyan, yung wala na lang balagin mahin, sila nga mga kaingot, kay Abby ni Laya, nag-inaway lang, no? Nag-inaway lang. Kasi dira ko nung lugar, inang ko nung pamilya, ito kung kaysa, ilinaway man sila ko nun, no? Amuna nga amuna yung panaysayon, no? Sa niyang mga kaingot sa atin kahapon. So that's why, dito na, kagpag-abot dito nga, managasyagit na siya ang ining banas ang biktima natin, nga nagapangayon. Bulig rason nga nagkalaladun sa balay nila. Pagsulod ang unang tao nga nagbulig sa ila, abot ang pinkarga nila sa tricycle, kay K5 Eljan, kay K5 Eric, kag giningagaw, dala sa may district hospital, dili sa Kabangkalan, kag dito na, gindeklarar ini kagling, no? Gindeklarar ini nga dead arrival, kag dito nakita, based sa initial pa lang, ha? Based sa panaysayon sa aton sang pana, may ara sang pito, no? Pito kabuno, ining biktima.
3: Pero araw pa, pito kabuno. Grabe ka, kid. Tentupan balay, huwag yun sila kahambal. Habi ko na batian nila.
4: Unabes, huwag yun siya kasyagit. Ikaduha, ang pito kabuno, nagapakita, no, may kainit ang tao.
3: Oo.
4: Kag ikatatlo, hindi siya professional nga killer.
3: Wala. Oo. Nagbunit siya kagtapos, may observation ta mo.
4: Oo.
3: Alam mo nang hambal mo, huwag isang kasyagit. Mas yun ba si kilalaya?
4: Correct.
3: Ikaduha, pito kabuno, may kakig.
4: May kakig.
3: Ikatatlo, lain ang una nga payag sa bana, buntog ka manog. Paano balaan pag una mo plang kita sa kanabal ilas ba? Ang buntog ka manog, yung kagat. Then, ulabasanin, nag-ilis ang statement niya kakunog in sulod, bay sambal ka mga bata niya. Ang mga bata, hindi niya magbinutig.
4: Hindi na mabutig.
3: Paano magambal mga bata na karoon nga buno ka manog na? Siguro ba si kinanglan na tagaan sa kadlok sa polis na kainbisigaran mayo? Everybody now, within the area, including Opodius Malay, are all with persons of interest. Paran sila? No?
5: Yes, kasi
3: ang mga bata ni manugig ni Chakto ya.
4: Bek, anong specific address niya ni gani, Bek?
5: Mr. Luyo Ramos, basi po din natin ma-play.
3: Sige, pabati natin. Anong specific address gani sila muna?
4: Specific address gani sila, Bek?
5: Again.
4: Ano gid nga address ning balay nila, lugar nila?
5: Sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, kay sa Verik.
4: Ay lapit man ang siyudad gini. Sitio Dangalon, Hilamunan. Oh, sige, go ahead. Ethan, replay.
6: Ramon na si nano si mama niya kagat pa sa manog. Amo tuoy na kuya naka ano ko yung pagkagat sa manog ya liso na kuya ba. Dito pag balay ko sang nang himag. Pati manog mo. Hmm. Para mapati ng himag ka ano ginang himag ya. Igo gali ko kanon. Labog sa ospital di ko na balaan nga wa na gali. Isuwa ko. Hmm. Ano gid mga bata? Ang mga tanunugin, nga sang adlaw ko na, may tao na galibot-libot. Nagagagi, papakari, muna, may janggol nga dala. Sang nagkabi na, nung dula na. Kaya mo ito pagtabo, naging sulod sila.
3: Ipos sa nebi. ipos lang, ipakita lang ito. Ipos lang siya, balik lang ito si tsura niya. Bake bangkot kami. Sang timprano, pa may lalaki, galibot-libot ko, no? Uh-huh. Na may dala janggol, sinunugin siya.
5: Yes, amuna ang iyang ano, ang iyang panay.
3: Sino ang naggambal ng may lalaki na may galibot-libot may dala janggol?
5: Based man sa iya panay sayon, kuno sa subit ng iyang mga kabataan man. No, nga may ara, sang iligar, dira sa ilang lugar o sa iyang balay, may nagalibot kuno, nga bibit-bit kuno sa iligar.
3: Sang sanuna siya natabo ang pagpanugid?
5: Sang hapon na to kay Five Eldian, kay Five Eric, then pagkagabi, kuno na dula man.
3: Hindi, dapat tani ang buto ng tabo, nga nga gibayaan niya pa pamilya niya, dapat tani gin usisa niya, kagin palong yun ang pamilya niya.
4: Kagin na alerto mga kaingod, hindi nga may gatiyog-tiyog ang mga tao na.
3: Kaga, tapos naglakat pa sa yan, oras siya nagaling sa balay nila?
5: Nagaling sa ilang balay kay Five Eldian, kay Five Eric, hapon naman, kay si, ano na mo,
3: Tapos kagahon namuni.
4: Okay. Why siya sila balay?
3: Amo na nga dapat balikan tang lugar kay magkuton ta dito ang tupad balay. Mm-hmm. Kun bala may mga record nga nag-aaway sila na kung gabi nga nagasinggitanay whatever, no? Or antes sila may nakontra abi siyang ibang nga tawo o si Mrs. siya may nabuyayawan dabi nga nagpuknit ka tinanom nila nga kamuti whatever, no?
4: Kag kun tanawon ining iya terminal nga ginabihan dira sa Kabankalan, kay tin siyempre may makilala kita siya. Ano ini siya nga klase tao?
3: Correct. Kay dira ta nang mabalaan ang background kay ang una may consistency na siya mo. Ang mga bata yun dito magpati mabinutig ang balon yung gibuntog sa maman laban og dason o lubasa din islan sa mga bata statement nila nga ginsunod sa lalaking nakabunet
4: nga hindi kali buntog buno gali
3: something like that. Mga bata hindi nang binutig sa edad yung Luvian Diyos makutun mo kabatayon sa nanay nila kag during that time ginabuno di na mga kabataan araman sa balay nila kay Five Rubik.
5: Yes sir, ara sa sulod sa balay.
3: Kabugtaw sila? Last dos kagahon?
5: Nagambadan sa iya nga muna, ginsulod sila, kaginsakyan pa rin ko si mama nila.
3: Tinga ang mga kabataan, way kasi agitaw, katulog?
5: Actually, kung tanawon mo, hindi ka man niya makatulog kung may nagsulod sa
3: iya. Puwa, mali na gapok na mo. Nagagamay ang balay nila na gabok. Pagsulod to mga bata, way nagsiyagit?
5: Ati kung imo pa man kuton ang mga katupad balay kiti pag rescue gani sa ila dito mga kabataan ara naman sa guwaon man kuno gay post naman kag ano ti gawla ano gore hindi pag ginaton may establish
3: may balay to sa kilid yan. Lapit-lapit kay
4: Pabirik mo lapit kayo
3: ti ko magsiyagit mahibig ina yung mga bata ya
4: kag bisan ano imoon mo ang kabataan niya pag makabugtaw kag ginaamo na
3: siya masiyagit gina ya unless otherwise may nagambal hindi may nagpugong sa baba nila.
4: Natural reaction sa kabataan is to cry for help mo. Hindi na call, kundi cry for help.
3: Pamatian ta.
6: Tapos ang isa ko na, sa gabantay, ang isa gabi niyo, isekan ko na si mamaya kaging pansin ko yung gamo.
7: Kaging bunok ko, no?
6: Kaya aritang pulas, kahit da pa ito sa suwa niya. Kung ako na niya pamangkot, ano gidang sala ko? Nga mong ginangasawa ko?
3: May rason.
4: Nga ginako, ano sala ko?
6: Ano kung masala mo ko tani, ilan mo ko kanon? Hindi sila dahil mag-amo sila yan. Ito yung duway ko kung dumay nga anong sala ko mo. Lulo rin ang asawa ko. Ang mungutod dito, layo pa. Ito sa Manila, ang isa, wala nang laki. Katanawan.
4: Okay.
3: Oh, so, posible ka ba
4: siya? Ang mga magambanga, anong sa ang kun anugin man yang sala ko nga asawa ko haw nga daw may ginapabatian siya
3: basi may nakainkwentro ni siya kag Five Eric So that's prior. Why we need to conduct a proper prior investigation. Kasi rin nga kaso, kay masyado ka bugat
4: niya.
3: Yadalom ni, no? Ano ang nagluwas din siya, sino pa din interview niyo kay Five Rubik?
5: Based naman dito ka kay Five Elder, kay Five Eric, sige, ang mga kaingot, amutong ba ko kayo na pala, nga ang ining pamilya, o rason, nga nabati, may nabatian sila nga sa, may nabatian sila nga sa, ito wala na nabalad naging mind, kay masamay ko nung nga nag-aaway, ining magpamilya. Masamay ko nung nga nag-aaway, ti, sang kaingot, na basi nag-aaway, na sila kasi
3: rin sila
5: pag-abot ni, pagpangayo na bulig ni Leo Ramos, or ining Bana, dito na nga nagpanalapit sila, kagin, ginresyo or ginbuligan ini nga madala sa ospital ining biktima naton nga si Ivy kasi dito mo to nga naibalaan laki kay Pepe Elgin kay Pepe Eric na may agi dali na sang puno ining biktima
3: okay. Natin kasi, okay, ito nagagawa na no yes. Wala naging sapak sa mga kaingod kay usual na galing nga nagasinigayet nagasiniyagit na perme
4: kasinigiyaw
3: na ginaway that's why abing lang normal na isa na kabagay diskubrianta buti ka noon permis lagaway second may mga inconsistency ang Bana. Why tagambal siya, pero ibisigaran man siya. Kung tarawang nabig ang itsura, ano man, why sa pagpalangga sa saway, why sa gibiaw? Why isang sign nga nagpangasubo siya? Why isa sang sign nga do...
4: Sign of grief.
3: Hindi something like sa matabla nga nagibi siya to do, makita mo na mo. Sa gina-interview mo sa Big, why kung siya may nakita nga gatulo, luha niya, imagine mo, dula asawa mo, why nananay, kabataan mo, why siya nagahibi, why kaya luha, abikaw?
5: So based naman na sa iya kagapon nati kami man ka K5 over yung nag-interview sa iya basi ba lang K5 LGS niya wala kasi tinulugan kapoy pa siya naglain na niya ang ulo kapaminsar kung ano kagkusin o ang nagsulod sa ilang abalay K5 LGS na munang pang sabat
3: sa correct natin, gaan ano, siya pero nga, dapat mag-conduct di dyan sang dalong ang investigasyon ng polis
5: kapon ito pamangkot natin sa iya anong imutay na batsagan bangod amuning na tabo sa imo pamilya karon nga grabe ang kaakig ko, grabe ang kaugot ko, wala ka pula ko,
3: tinulugan,
5: nagalingin ang ulo ko, ang pamangkot sa paminsaron ko, nga aamuning na tabu, ano ang plantada, nga aging sulod ang asawa ko, kaluoy lang sa
3: correct,
5: asawa
3: correct.
5: Ko, na sa ginabuno ang asawa ko, ang sakit nga nabatsagan sa asawa ko, amunang gina...
3: Correct. Pwede yung ining tao isog, no? Kaya basi puno sa kakig duga niya because of what happened to his wife.
4: Kaya ang natabo sa asawa niya, slow death ini mo?
3: Grabe.
4: Sakit niya kayo.
3: Kasi hindi ko tingnan, huwag kasi agit mga bata.
4: Wala, o. Oh. Amunan ang problema, nangawagi ka sakit, kagawagi kaya kaprikatarang kaingol nga, ay.
3: So kinanglan, tagidiguro sa kamandalo mong investigasyon, kantuan ng barangay. May arap na previous lupon cases lang, may gipatawag na sa barangay, naglupon sila, or in-reported barangay cases.
4: Anong ilang relasyon kaingod?
3: Ang kaingod, abi, kamusta relasyon nila na sa ila, no? And then, ang Bana, kantuan ng terminal, kamusta ni siya? Anong record niya ni bilang tricycle driver? Mga ano klase katao ni? Para at least, mabalaan tagi kay kung sa muning aspeto, damo pala mga kutanong sa sasabat kay Kipay Eric.
5: Magali-galipot. Hindi siya kasi wala niya siya kabay ganito sa ano, wala sa blasang franchise, magati mga striker, ginasusili sa mga striker.
3: Pero kakilala na siya. Kilala na siya sa mga tricycle driver.
4: May grupo na. Mga striker, naglalahin lang na sila, drag na sila nag-stambay.
3: Kapag din siya na yun nag-tambay, kung striker siya, din siya nag-tambay na na yun.
5: Kung gabi? Mga striker, kung gabi, kay Pavel Jan, wala man na sila ginatambayan. Malibot, nangyong nag-alibot, dili pangita sa pasa ay-hero, dili sa kapangkan.
4: Kalabanan na striker na kung gabi, na sa mga dalagko, na nga passport, blabik, nga mga kag 24 hours na sa rotunda, bla? Nagnestan ba yan mo man?
3: Di ba mamangkot kayo sa mga tricycle driver? For example, kung hilamunan, di nang hilamunan nga terminal.
4: Pagwa sa... ang hilamunan na rin sa kwan eh? Sa merkado.
3: Hindi na kakanto, kilala na siya. Hindi na pwede nga hindi sa kilala sa tagilamunan.
4: Ang hilamunan, pagwa mo...
3: Ang tagilamunan nga mga tricycle driver, yung K5 Ruby, kilala na siya. Hindi na pwede, hindi siya makilala. So, but siguro si ni, hindi tani mabalaan ng tuod kung drill lang tas tama stop. No, we will just go there. Investigar pag-idmayo dira sa lugar, mga tricycle driver, sa lugar dito. Kay, ang mga statement bala, may mga silibton yung mga sugilanon, nakabudlay na ton nga tanawon. Posible nga may basic, may nakontra ni siya, nagdumot sa iya. Kagang tingalahan ko, balaan man nila ang Bana, kung na Bana ang target nila, kung di bantayan, nila ba puli, kakipay ba, Eric, ang tirahon eh?
4: Correct.
3: Ang asawa yung targeton, tugag patyon yung away man tinamo na mo.
4: Nga, unabes nga ang asawa.
3: Yes. But si Karun, yung asawa ganyang target.
4: Oh. Ano to siya? Kay ko ng Bana, tulatun to siya.
3: Kabaluman sila yung kakaalas doon sa kagahon, nag-puli. Ang Bana, nag-kagahon, nag-puli mo.
4: Kay ko ng Bana, ang target, pwede ka na yung sakyan.
3: Lambatan
4: lang. Kagbiraon?
3: O, lambatan lang along dalalan oh. Ang asawa. Yung, but si Karun, yung asawa ganyang target.
4: Asawa ang target, so why? Amo nang
3: dako. Ang pabangkot, anong pabatasan sa ning asawa?
4: Kung anong relasyon sa kaingon?
3: Correct.
4: Anong background?
3: Ano ang mga bagay
4: what
3: nga?
4: What is there? What is there?
3: So, may initial lang investigasyon ng pulista na nuhod sa nga kaso kay Fabrovic?
5: Actually, ka kay 5LJ, ka kay 5Eric, no, kung ano ang information nga ginatag na sa inyo. So, for amo pa lang man na, gapon, ang information nga nakaptan or okay. Based naman sa investigation sa atin ng mga kapulis na kay tisunod naman sa investigador din eh, ila na sa karon ginapadalman eh, ang ining insidente bangod sa information nga may nagasulod sila or may nagsulod sa ilang nga balay. So, ginatagaan pa gayo, ginatagaan pa sa ano, atin nga kapulisan ginaisa-isa pa nila ning background pagkilala sining biktima kag ang ining aton nga paghibalo sa suspect kung inaligar may suspect nga nagsulod or ang suspect nga nagsulod sa panimalay sining aton mga sa aton nga biktima kag K5L kag K5Eric.
3: Okay. Sige ka kay Fabrovic, no mo lang interview ta ba sige ko ba follow up na tod kay may balwantang dugang ang mga development sa ning kaso. Salamat kid Vic.
5: Yes. So far kay K5L dyan, kay K5Eric, amula na itong doong update. Ini nga balita, ginagawa siya sa DTX 500, Mighty Sea, kag D3 Bio, report, gikan sa patrol. Ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Damong okay. Salamat, K5 Rovic Mungkal.
4: Damo loose ends.
3: May loose ends kita nga gusto i-check. No? Number one. Mga bata, yak ulo na saksihan nila, hindi niya magbag-o so dila no nila kay Fabrovic.
4: Kag I just come to me Sir Eljan. Bana ka me no, magukabot. Sinsugata sa kabataan mo, tay-tay sinanay buntog sang manog.
3: Amo ni sugid sang mga bata.
4: Amo ni sugid sang mga bata. Granting it is true. For the sake of argument that it is true. Anong reaction sang isa ka tao? Madalagan ka kanto sa kaingon o sudlo man ang sawa mo kitanawon.
3: Sudlo mo gid ang imong ngano eh.
4: Sa tanawon mo anay.
3: Correct.
4: Kag antis ka mga yubuleg.
3: Pero mo sitwasyon niya?
4: Oh, tinga nga way kitulog tanawa na nga nagkadto kas kaingod kay mga yuhimag. Nila? Because
3: tapos ang mga kaingod pa mo nagrisko hindi siya.
4: Nga way mo anay gisulod kay magambang nga. Oy sige, pwede ba lang hindi mo mabalaan ang buno kag ang kagat?
3: Tama kay posible no. But you know, let's give him the benefit of the doubt because basi ko jud that time nagpanik na, no? Because of what happened. Second. Sino ang nagtudlo sa mga bata nga balon nga manog, inbuntog ka manog?
4: May sila yung klase manog to?
3: Sino ang nagtudlo sa mga bata?
4: Manog batasan, guro to nga, amog ito nga pagbuno ya?
3: Ikatatlo, anong atraso sa asawa? Nga patsyong gin siya kangay sa to?
4: Correct, nga ah.
3: Prior sining incidente, do ano ka lapuyot ang ilaway, kay kung pabatiya mong tupad balay, abiway, ganis lang nag-respond. Kaya binila ko noon, normal na niya, kaya no, halos kada adlaw na, inaway lang doon mo.
4: Damo ng mga balantayan ta.
3: Kagkon, may nagimo, duwa ka lalaki, suno sa mga bata, duwa ka lalaki.
4: May lookout ang isa.
3: May lookout ang isa.
4: Meaning?
3: May...
4: Organisado.
3: Organisado.
4: May plano.
3: Ano ang ila plano, Tani?
4: Na.
3: Ano? Himuslan o whatever?
4: Na. Amo ng mga...
3: Anong sala sang asawa nga kinanglan patyon gito?
4: Kagkon, ordinaryo nga mga tao, hindi kaya magbutang lookout sa guwa.
3: Oy niya.
4: Oy niya. Ratsada na niya. Tinga nga may lookout. Meaning may plano ka.
3: Or base si Mrs. may nakainkwentro ng buyan niya sa Gilanon. Hindi man nami.
4: Amo na.
3: Or base. Kaya tiorganisado ng ambal mo.
4: May ginpailan sila complaint. Or, what
3: or may nakabaay sila. May nasigitanay. Naglainay buot. Whatever.
4: Ito,
3: nasaklaw abi kipa. Meron tagdog ang bugal.
4: Yan ba tayo na blaka? Ako di wala sila.
3: Tapos rin pila ka mga palamang kutanon.
4: Ikaw na biray niya. Inusual na yan. Sudlan. Tiyan naman makawaton mo ito man.
3: Sitwasyon ka damo sa kalawaton dito kay Mayim Sulod. Tiyan pa bangkot na ito, Dari, ano ginang tuod nga istorya sa likod?
4: Yes.
3: Nagagwa, di, hindi ko labit sindihan niya ang banay, ha? Nagagwa nga, probiro, manog, kung ikaw mga bata, kung hindi mo na usually, pagkita mo, yun si nanay, ito, nuno, ginbuno, amo na yung una mo, ginambal, ginsulod, ginbuno.
4: Kay pilas mo.
3: Pilas, timambal bata, ni si nanay, ito, ginbuntog ka manog. Tapos, all of a sudden, nag-change ang ilang statement.
4: Pagambal
3: mo. Ang akon, pinsindi, kipabiri ka muni, there's somebody who told them, amo na yung yambal niyo.
4: Kaya pagsigwata sa kabataan sa kay tatay niya tayo sinanay ginbuntog siyang manog. Di, madalagan kasi kay ingon kung madalagan ka na isunod. Pinaka-logical dagang ka na isunod. Check anay. Maskin na, bukas kailang pertahan nga. Ay, huto doon. Lagan ka na.
3: Hindi, tadi tanong mo din siya na kagat eh.
4: Dinapit. Or masyagit ka na lang. Inaturan. Kaya pa ako maghulam, magbalakad to ka sa balay sang tao, ka mga ayo sang himag, basta na naghulam ka sang dagom, kay may tayon ka nga, sorsihon ka.
3: Ang isa pagiging ka mga angulo mo ni. May third party bila sa likod eh.
4: Tiyari si numis-numis. So mga scientists, yung magagawa na.
3: These are possible angles.
4: Basi na triangle?
3: Isa na sa ginatanaw niya. Nga basi may third party.
4: All angles should be covered.
3: But siguro sini, tananay, person of interest as of the moment. Atong yan istorya, kanapusan na kaupod, there must be a proper investigation. And we cannot just jump into conclusion. No? Nag-arise kita pa naman ko tanon because nakita na to ng pila ka mga inconsistency that under normal circumstances, doon yung makita.
4: Sir, dyan ari, ha? Si Gruen Baring, linya kadako blasing insurance ang dungganon. Ay, tuon, no?
3: Hindi kayo kung nag-loan ka, ang dungganon, ang ila insurance ng mga 50 na mo.
4: Meron na, oh?
3: Oo.
4: If the borrower dies?
3: Tawagan si Robert Pacardo, kay kabalon, eh.
4: Oh, if the borrower dies, may ara
3: gali, yes, sir. May ara sila nga death burial assistance nga dako na. Depende. Tawagan tam lang ato, master si insurance, ano yabla?
4: Okay. Ito, grabe ni si Gruen Baring. Salamat kita sa mga info. Hindi, tuod
3: na, kakipabirikin nga, may ara ko natupad sa una sa Glendale.
4: Oo.
3: Nga napatay siya, dako na kuha nila sa dungganon.
4: Okay.
3: Eh, tawagan tang master sa insurance.
4: By the way, mga K5, while waiting ang magsabat si K5 Robert Pacardo, right now, sir, dyan in Manila, ginsira ng Legarda Street going to Malacanang.
3: Para hindi na makapalapit.
4: Hindi nakapalapit ang relyesta.
3: So, ginapaabot nila, there will be a massive protest game on.
4: No? Kag ang rotonda sa Quezon City Memorial Circle, subong may deployment na sa aton ng mga kapalapit.
3: Suno kay Jumel Arqueola, nagsaka na guru kay Dako, naging dungan noon, subong 450K ang insurance.
4: Dudako ba?
3: So, mas Toto, di Jumel, I mean, sinong source mo siya na Jumel? Actually, sa una, lulubang ko 200,000 Lucky Pabirik. Kaya may duduman na. So, bungi yun, nagdako na gid. No?
4: Why, ang mga tip, we don't know this. No? Hindi ko higit kami. Honestly, we kami kabalo ni Kipabir dyan. So,
3: pero may mga tao, hindi nag-mulo.
4: Kung pila, tiyan mo nang tanong.
3: Hindi pa kami kabalo. Sinong nag-apangutang sa Kwanaw? Si Kulas Media kani pare Kulas, si Oliver Alcala.
4: Sino may mga utang na sa mga linding-linding ni kun may mga burial?
3: Ano lang ba dungganon na lang. Tanawon tani kun member gid man siya o kun hindi.
4: Ara may hambal pag 120k si Roslyn Delicana.
3: Kita na una ton kun ano na. Ida Roslyn ano man?
4: Si Jomel Arqueola, nga sir taga Rapi, kuya sir, anong Rapi niya?
3: I don't know, lugar guro na. Jomel Arqueola before, no?
4: Okay, oo.
3: Are
4: ni, ang presidente ta. Si Ma'am Ninet Marquez. Sila niya...
3: Tinsakto ah. Tsakto 100. 100. Kay nga ah, may tupad balay ko. May tupad balay ko kay Pabirik Saway na patay. Pero member sa amo nga grupo.
4: Okay.
3: Doon nakakuas lang 100,000 kay Pabirik.
4: Ate amo ni. So kung naman dako man ha? Ang barwer.
3: Ang barwer. Bali, ang dependent mo sila mo.
4: Ang tagaan.
3: Ang punin, patay ang barwer. Ang immediate... Family mo, muna mo, bata, bana mo, asawa, bata mo.
4: Dako sini, mutang mo shin lang, dako sini.
3: Hindi na tayo manong dum sa muna. Tara, wala ka nung record sini. Jumel Arqueola, gapamati sa ton, Ramon Aboites, kuno. Iya ka, tiyo ko, nakakuha 120K. Depende, galing na sa imo remittance, kag sa imo man record, track record, ano kakalawig.
4: Kumaga muna nga, ang kapangutang, may insurance, tapos ihatag sa buhay, hindi anay magpangutang ang mga kwanda. Kaya kabudlay na. Kabulay na. Oh, sige.
3: Medyo malawig gali ni. Makuha mo kuno pero lawig-lawig, no? Kinumduman ko man ang kilala ko tapos tupad balay namon sa una mo. May yara na kami da sa Glendale ng mga
4: may mga bugas pag liin na pangatan. Grabe ang muglini siya.
3: Tingaling kay do kadako blas ang kalawig kabay pa.
4: Anyway, anyway mayo man ning mga info
3: natin. Sigaran lang nila kang tutukan mayo. Challenge niya sa police. Tag it's a challenge sa the members of the PNP gabag conduct sa isa ka toro kag mas dalom ng investigation. Si Imaling Cordova gapamati, Ma'am Nanette Marquez, mayong aga. Thank you so much, gida. Okay. No? Sa inyo nga pag-upod sa program ta. Okay.
4: Are si Master?
3: Master?
4: Master Robert?
3: Oh, Master Robert, mayong aga, Master!
4: Master, mayong aga.
7: Good morning, mga...
3: Master Robert, daw ay isang way reporting sa Webes kag Biyernes, pero istorya kami anay ni Master Eric. May isa ka insurance company nga ang... Like may isa ka... May gapa-loan. May natabos ka bang kalan mo. Kung mag-loan ka, nga kung mapatay ka, may ara silang insurance ko nung 122 ni Master Robert.
4: Amo ni siya?
7: Depende na sa mga lending company kung bala ang ilang mga membro yun insured nila. Kagdamo ina klase ng insurance. Una, kung may accidental death or natural death ang ilang mga membro o kung client.
4: Okay. Time,
3: anong kinalain abisang beneficyo sa accidental? Magsiling accidental, napatay kayo sa balatian o na-accidente kayo sa dalan. Pero kung ang natural death, abo na kayo ng balatian, kag ipaybi Eric, no?
4: Okay.
3: Natural death na.
4: Oh.
3: Tiko natural death, lain na yan. Lain man yung accidental.
4: Oh.
7: Line ang coverage nila isa lang niya sa ka-premium kung ginakabit siya nga package nga insurance.
3: Pero yeah. Nabalaan mo ng liter, di ba? Yung may mga kadungganan, kung nga maghatag, masakit may gambal di o si... Si ma'am, ano niyo, 120 kung nakuha sa iya bayaw nga napatay?
4: But after 3 months, galing niyo kumakuha.
3: Hindi, bala na. Basta namiyara.
4: Basta namiyara. May pintahon ka.
3: May amugin ba ni? May amugin ba ni Master? Nautod si Master.
4: Patay. Nautod si Master Robert.
3: Master! Tod!
4: Oh. Sige. Tanawang yeah. Ta. I-check na lang ni mga kayfriend.
3: Sige, okay lang na. Ara. Oh. Ti Master Robert, amuni-amuni yung mga kwan. So, sino sining kay ikaw, Master Sine, kung mapatay ang barwer, sinong una makabinipisyo?
7: Una, immediate members of the family kung married sila, just ang iyang bana.
3: Son?
7: Or ang iyang asawa. Just kung hindi sila married, dapat immediate members of the family, either ang iyang children, depende sa i-declare niya sa insurance form or policy nga ilagin pirmahan.
3: Sige. Thank you, Gida. Anon mo na ko ng insurance ko patay na gusto gina ko ya bisa lang ng insurance siya kag ano basta buhi no so, punto tali gina tanaw ta ang madalom nga motibo sa dalikod no
4: no ka istorya man ni at least we're playing with the one with ideas
3: pero ang pulis siya may bisigar ang ato niya isang bana importante na nugid no Master Robert thank you gid
7: okay sir thank you
3: so amo ni aton nga expert iya sa muning mga bagay kag ipaibere
4: basta mga amo na ga
3: ang padawag tani si iya si Master Robert pagabot sa muning mga bagay Master thank you gid Master ha
4: si okay Ninet Marquez ubong nga yom yo home kay birthday gali kag anniversary la kagapo
3: na presidente ay gali ka ma'am Ninet Marquez happy birthday why gid kami ni Kipay Berik baka kanto sa balay mo para magkaon kay to kami sinubaan pasalamat kay dala kami kami kakanto nagtuan ka patani ko nakakanto kami ni Kipay
4: birthday sang bana niya kag wedding anniversary
3: oy happy birthday sa bana ni ma'am Ninet Marquez belated na no
4: presidente ta sa puron yan sa
3: Si Oliver Alcala burial with a smile, kano?
4: Ano?
3: Si Merlita Balbas, good morning, Sir Aljan, Sir Eric. Ang problema, kuno ka po ito, kuno kay Paberike, no? Nga. The way I speak something like, do matyaga, kuno kapilit ng dila ko?
4: Ako medyo kapilit tungod nga, it's always the case every Monday. Amugin man na yan.
3: Amugin na yan?
4: So, sa Lunes.
3: Si Gloria Magbanwa Sigiro, kung sa dungganon ka 200, pero sir, sa amo nga kausa, nga ginhungod gamay lang na. Kung mapatay ang barwer, ang bana, kung wala nakabataan, sir, half, ano ko naman to? Half ang una, ihatag nila ang half. Kung matapos process, mahatag ang death certificate. Ah, okay.
4: Basta meron.
3: No? Iya ka... Ah, sige ah. Salamat kita. Thank you. Nakatag ka po idea sa mong basta ang polis may investigar lang na.
4: Kaya magulo ko kabalog lang nga ang kapautang-utang lini kung mapatay ang barwer, bayaran pa.
3: Okay.
4: Tagaan pa.
3: Mayara. Yun na-insured sila kay Pai Berik.
4: Ah, mayara.
3: Mayara gina yan.
4: Okay.
3: It's so, good morning. It happens sa ninglang sa mga suki na ton. Ilabi na gid sa mga taga Libertad Public Market. No? Kan kay Migota eh, no? Kay Sir Tata Loma yung aga.
4: Aragid siya.
3: And good morning man kay Papa ni Jik Jik eh. No? Kay
4: Cicel,
3: Sir Cicel mayong aga. And of course, ang atong mga taxi drivers, kag jeepney drivers, kinagapamati sa atong program. Dara sa Barangay Granada, mayong aga lang. Natanang-tanang nagapamati sa atong program sa ningadlaw. Si Choli Nunez Culado, kapamati. Kim Arizona Flora, good morning. Si, sino pa di? Iban, no? Si Bessie Villanueva Poras, araman, kapamati sa aton. Ari, maghatag sila idea, oh. Matag sila advance 40K, kag ang ano ni, remaining 80K, makuha mo ina within 3 months. Puna galing kipay, Berik. Tibala ka mo diba, basta nga mo niya is investigaran. Ano ang kausa nga ginpatay, ginkagkaluluoyaw? Ginsaksakin mayo-ayoning sawaw?
4: Doon may kainit ang
3: may pagpatay. Kainit.
4: May kainit.
3: Kag nga nga may invention sa buntog, manug yung sugilano, nagwa nga buno. Dodra tiya ba? Dodra nagpitik.
4: Dodra naguot na nga ito.
3: Paminsaron ba?
4: Dodra naguot na nga ito. Slakyan niya kung may mas tulod ba? Ay makagawa.
3: O, hindi lang hindi ako si Santi makatulod. No? Si Santi lang katapat. No? Ma'am Choli, kapamati, steady pulse na kami niya. Sige. So, yung muntang guno, kay Pemerick, mag-post na commercial break, lipot lang din. Pagbalik na karon, tutukan ta na si Carla. Preparasyon ka polis. Kag si Wilson, ba si Ara na sa sunog? No? Kag si Jerry Luna Luis, Grabe pagbalikta una, hunta si Jerilo.
4: Grabe yung mga balita. Tapos mga unique-unique, no?
3: Kay... Imo hunta na, kundi pagbalikta Carla. Preparasyon sa polis. Second, Jerilo.
4: Jerilo.
3: And then sunog na pusan kay G5. No? Hindi ka ba magalit na? Kay amo na nga itong atutukan. Walang iwanan muna. It's a Monday program. Walang iwanan tayo. Mapos kita commercial break kay nga. Mainom si G5 Eric sang paborito yung D3Bio.
4: At the same time, ginatamiyaw. Tapos nga ila 112th anniversary ang Iglesia ni Cristo.
3: Ay, sa Iglesia ni Cristo, 112th anniversary. Congratulations. Now, ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:50 sa aga.
4: Standby.
8: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: meaning
10: IBS.
11: Dakutoy tiyan mo na?
10: Oo. Daw
11: tagi ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
10: Gitig-ab.
11: Gakrams, gakrams.
10: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
11: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500.
12: Catalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
12: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
13: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
12: kay namit na gid sa akon nga mata.
8: DTX 500.
14: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. No? Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
11: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo namin nga kaon ta sugar sigarilyo tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang muslawas pero kung kulang ka antioxidant una gid ya ma kwan pugday ka lain ya kung pala inom gid ka antioxidant kay kung kisa ara ang bisyo ti ma-prevent sir boy
10: husto
11: so ang nami pa sir GP ang asa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 gag MyTC amo may kapabilidad siya nga stimulate ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
10: Oh, hindi ka ma-stress.
11: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, sir boy mo. Na-stress. Na-stress.
10: Pila kay ka-DTX ka.
11: Baton mo dyan.
15: Baton, baton.
10: Sinustan
15: na. Tama mo man siya natuloy.
11: Uwa. Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag MyTC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag MyTC.
16: DTX 500.
17: Catalina Habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
19: Sa isa ka adlaw.
17: Two times ko tagdua-dua ka kapsul.
19: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
17: kay nami nagit sa akon nga mata.
16: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako galing siya rin. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: DTX. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
27: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tubtob 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog kag likod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, goferol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
2: Happy
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments